0: Humay. Nagamat-amat nat bahaw, rumainit ka humay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Matsabukot manami, nga patimaan banwa. Para kay kung tedaris ko ra. Ngani ko na ko kay mo kung tedaris ko. Kung interesado ka ginman nga kumandidato sa 1st District, pundar kat imong sariling organisasyon. Ah, nga imo tanang masandigan nga kung ano matamatabo kay Congressman James Joang sa Ulihi. Ah, kung hidutlan imaw ko anang mga kasong ginapangatubang makaron sa flood control controversy nga ra, nga rang conflict of interest, kung ano man matabo sa Ulihi, may sandigan kat imo, nga imo tang sarili agbapagon nga organisasyon. Ay nakikita na ito makaroon si Kong Ted, nakasandig, ah, nakasandig sa, ay, tanan nga mga hugag haus makaroon. Iyasaklan, nakasandig kay Jujuang. Di pa paano, kung bumigay doong pader nga ginasandigan mo, paano kung tumumba si Jujuang? Kaibahan ka sa matumba. Ngani dapat pundar ka tayo mong sarili, nga imperyo ag mapag-on nga pader. Nga bisan, rimong ginasandigan nga ron, tumumba, ikaw gatindog katinggi hapon. Tama, giduhambay ni Mabit Bobo Garcia. Nga pag umabotong tiyempo, panwa, nga umibarong huyupit hangin, nag-umiba, doong dayagin it pinino ni Congressman Jojo ang maaiwan sa tab-taban si Congressman Tedarisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agkon mataboron, base hanuto ni Mot Mga Marquez sa 1st District. 1st District, taratong istoryahan, ha? Bukont at segundo distrito ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabilugan ko ato nga pag ililiba, samtang sa biyak na parte, si Kapitan Boy Aquino ba si Kapamate, ha? Si Bog sabi, ha? Si Bogrong, nag-post banwa. Araw post ni Bogso eh. About na sa basketball court or covered court it barangay Bakawsor. Sinyon do post nga to ni Kwan. Dali lang, araw post ni Bogrong ho eh. Bogs, Adornado. Tara. Video ra eh, video ni Bogrong Ignacio. Side man ka mo kung sino si Bogrong Ignacio. Mayad niya basketballista. Ha? 3-point shooter. Mayad ra, amigo ko ra. Nag-post it video si Bogs Ignacio. Aga, Raya, hi, party baga sa covered court, it, Bakawsor. Roan ang caption, kaguoy man mga inunga iya sa Bakawsor. Nagapraktis ro ba ko nga para sa pagapit nga liga. Hay bawal ko no ipahayag rong iwag sa basketbolan. Hay naila saan na magpraktis. Bawal ko no ipahayag. Ay nabayran man kung pinarong bagayran sa iwag. Bawal ko no hambay ni Kwan. Waman mo gintubod nga ngagan. Pero covered court at Bakawsor. Si Kappa Bernabe Boy Aquino kabi eh, may ginpost man imaw eh. Pero mas mayad tawagan lang naton si Cap Bernabe Boy Aquino. Karije. May number man kita ni Cap Bernabe Boy Aquino ta Bakawsor eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Ara na.
1: Radyo, radyo, todo.
0: Standby ha, ginagagat-agat na linya ni punong barangay Bernabe Boy Aquino. Ita barangay Bakawsor. Ano ra? Good morning, Anay. Engineer Bao, marikagusip nga karsada. Sin nga karsada ra? Ha? Sin nga daganda? Engineer Moises, sin nga karsada ro? Ray nga ra nga daw, puro lubak-lubak, agwagi hapon makongkreto nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Only in the Philippines, bidding ani. Oh, iyang ang natabo sa aklan. Ikaw ang ginagdaog. Nag-dive ka pa sa imong sarili. Ara na sa biya kalinya si punong barangay Bernabe Boy Aquino at barangay Bakawsor. Kura yung post ka na. Ang video nga gin na post ni Toto Bogs Ignacio Cap. Good morning, Cap. Kapboy. Good morning, Kap. Good morning, good morning.
2: Ay, good morning, Katubong Jet. Sa pagprograma sa Itatong Radyo Tobo, mabalik nga kaon.
0: Si Tutubog sa Ignacio, nag-post sabi kami, kareng video nga ra. About baga sa Bacausor, covered court, nga bawal ko na magamit, Kap.
2: Kapboy. Katubong Jet, dalihan, kausap at signal nga madayad.
0: Sige, Kap, sige, Kap. Paki-adjust na.
2: Hello.
0: Okay na karon, Kap? Okay na, Kap?
2: Tama, mahina ta.
0: Audio, J, dugagay ng audio ni Kap. Hindi na ako mabati pa agto ka na eh. Gagayin ba ng audio? Kara, Kap?
2: Hello, Todong Jet.
0: Okay na, Kap? Okay na?
2: Hello?
0: Okay na, Kap? Naduga na gid ang audio. Pakialsa na, J, pakialsa na eh. Anang...
2: Dali lang, Todong Jet, ha?
0: Dali lang, Kap. Dali lang, i-adjust na ton. Kara, Kap Boy? Okay na, Kap Boy?
2: Hello,
0: Putol-putol, G.
2: Mahina ta, mahina.
0: Okay na, Karakap. Karakap, okay na, Kara?
2: Todong Jet, may landline ako.
0: Ah, landline na lang.
2: Ipat-text lang, Abel. Ako lang matawag.
0: Ah, sige, sige. Forward ang kay Kapboy. Raton nga landline ka rin, G. Para imo lang matawag. May landline ko na yung mawi. Sa landline kita, Magi. Para maklaruhan nung tanan nga taga-Bacausor nga nagapamati. Ay, kami may ginpost man si Kapboy about baga sa austerity measure. Nga gina-implementar ko aton nga hindi lang ni barangay bilog nga Pilipinas ay dong Palacio at Malacanang pinagi kay President Marcos may order nga magtipid magtipid sa enerhiya, magtipid sa kuryente, magtipid sa tanang nga bagay, magtipid sa gasolina ro aton nga mga local government unit including dong barangay, the smallest local government unit sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay nung... okay, okay, sige. Dali lang gina. Kay nang Joyce sa Hover Oliva Rilano. Nang Joyce, sabi monitoring una sa Purok 2 sa kay nung Tintoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kagawad, Jerry Adok, medman niya pagpamati sa Tabangka. Sino kapitan ni Tabangka, makaroon? Ipausoy tanga ni Kapitan Tabangka. Kay nung Bini Lacerna, good morning, kid. Nung Bini, thank you, kid, sa malaming mensahe. Ma'am Peo na sa naluok. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning, kid. Toto Roger, happy, happy Saturday. Aga good health always man ah. Ara na J Kap Boy, good morning, Kap.
3: Ay, good morning, katutong Jet aga sa tagpangamati Radio Katodo Radio Maday din jagahon.
0: Nawa Kap pa si Toto Bogorong Ignacio nagpost na bikabi aga ano yung video nga ra nga ligom dugom inyong covered court aga bawal ko no magamit inyong covered court. Nawa, paki-explicar nga ni Kap para maintindihan ko mga taga-barangay Bacausor. Kapingid ko mga inunga naton nga mahilig sa basketball, Kap.
3: Ay, tama. Abogin niya sa gamat, katutong Jet, no? Ay, raya nga bingarahay na ya nga mabuhay yut ang inisyurag mga ginasakyan hinga ni ta politika.
0: Okay.
3: Ako abi katutong Jet ay may ako man niya nga tatubang nag-crisis raw ato niya nasyong Pilipinas ay ko bugan it Marso, particular March 10, 2026 ay nag-adapt ako ito ay nga executive order nga magtipid baga kasi may guidelines man do, maging pagguha man nga circular memorandum ra atong Department of Interior and Local Government nga magtipid kita. Iging, bisa nila sa work nga na 4 days lang eh. 4 days lang, hindi bukod nyo 5 days, saging kargaro iba nga time.
0: Correct.
3: Monday, okay. Hay, mo nabi nga ron, para sa kasayuran ito, atong pumuyo ito, Barangay Bacausor, do atong iwag unay, halogen bukod LED.
0: Mm-mm.
3: Hay, magasto ron mayad sa kuryente. Rakon ka ron, katodong jet nga ging obra, aga-approvean it, council ay, hindi anay kita magparinta, it gabi, libre ron sa adlaw.
0: Okay.
3: adlaw sang adlaw eh. From 6 ngon mahayag on doon. At 5 PM ay mahayag pa.
0: Alas 6 ini mahayag pa.
3: Yes, mahayag pa katodong jet. Libre ron waron ginaingay katodong jet. Basi nagsaga ang sirato nga igmangod niya si Bugrong. Kilaga kong manyani ron. Mm-hmm. Una ron, Monday to Sunday, libre. Adlaw wa namang iparintahe ron ay para sa atong kabataan. Maliban niyang ro oras it gabi eh, kasi wanya ni kami nagparinta katundong jet sa gabi eh, ay hindi namon ma-adjust ropresyo karon.
0: Okay.
3: Ay nagtaas, bisan sino nga katundong jet eh, sa bilog nga aklan, nagtaas ra itong akel ko.
0: Correct.
3: Uwas pa sa atong guidelines ay ginapatipid niya ni kita. Takong ginamisinterpret yung siguro atong mga igmanghod ay kunta ay mag-adto sanda ito at obserbahan ng daro nagkakagatabo ay ratong budget ro bakausor bukon at parehas red poblasyon at barangay Andagaw.
0: Mm-hmm.
3: Isugid ko lang kanda ro ato niya national tax allocation karon ay 6.9 malang ron. Una ron tanan, una utatanan doon na katulong jet.
0: 6.9 million doon yung NTA or IRAN ginatawag.
3: Oh, makaroon doon. Hay, alimbawa kung mag-allocate ka bimana sa Sandagon it para sa kuryente. Example kabi 80,000. Pero ginabayaran namon karon katudong jet kabuabo ramong street light agwa kami solar.
0: Mm-hmm.
3: Hay nani ko last year nagyapaw. Gumapaw kami, deficit kami. So okay. Nagproblema ramong treasurer. Adro council doon nagpati manyani ako ay simple sino karon gasabat ako.
0: Mm-hmm.
3: So para hindi yun mauman, haging nagatipid kami. Agisaga pa ka todong jet pero atong SK ay kuntay mag-allocate man imaw kasi sa barangay Andagaw mismo nga face to face ko nakaistorya si barangay captain na Juliet Melgarijo.
0: Mm-hmm.
3: Ay ruan natang SK nag-allocate ito iting pangbayad sa kuryente para sa anda nga sports development karon.
0: Oy may budget man na birong SK eh.
3: Ay separate anda ka todong jet nga budget ro among SK nagpangako kapang gataw ko no 5,000 ko last year hasta makaon wa gyapon.
0: Then automatic ro nga share ginataot barangay eh.
3: Ay una taranda nga share wa ta ginapakialam namon sa barangay council na ta, una ta kandaron. Ay nagahin nyo manyani ako ka na kada session nga buligan mo kasi inyo tanga sports activities ron nga support ya ta kami. Actually hinaga nga ni opening ni tamo nga sports fest nga ron una sa barangay Bacausor ag sobrang sangbugan katudong jet ron. Ay amakon mo ron nagkao naghalogen da among iwag.
0: Wow.
3: Bukod LED. Ay kung humayag ro nya anong mabilog ang akong ginahambaga anong mabilog tikman 500 watts ro nabe bi computer ako bukod nakot engineering commerce ako so nagahinyo malang ako kandat pag intindi nga abi hay magtipid kita pa magayon katudong jet ro gatipid
0: ro ana abi nakabutang iya gabayad man kuno pero hindi gyapon pagsugtan.
3: Actually katudong jet ang kasugtan at council hindi anay magparinta.
0: Okay.
3: Libre sa adlaw, hindi kami maghamit it na, hindi kami magparinta kung gabi eh.
0: Mm-hmm.
3: Bisan adlaw, i-allocate nga nun, libre tanan, basta adlaw lang, hindi kita magamit kung it gabi it, iwag, halogen na, beron.
0: Okay.
3: Arang, hinagat ah, ay official yun hanggang bukas, ay pwede yun ah, kasi official na siya eh, practice mo lang rukuan niya ron.
0: Sabat yun at barangay ron.
3: Oo. Ay makon mo abe katundong jet, sangbugan doon eh. August August 13 hinagay July 5 pagang.
0: Mm-hmm.
3: So ro mga games nga mabilin may open na beron katodong jet so mga siguro alas 8 alas 9 una pataro hampang so okay uta hinaga pero raya nga nagtaliwan ay kung magpractice ka mo adlaw man anay sa ambay ko nga na intindihan man kami ay hararo sitwasyon naton bukod dat sitwasyon baka usod bilog man Pilipinas ay nagagit oster ang ginapatipid it gobyerno katodong jet.
0: Okay, may nagpadayot mensahe iya basahon ko lang ha nang hambag doesn't make sense jet haman nagpaligat pa sila ay kadagabi iron gahayag ang iwag.
3: Aba siguro rana tagang ginahambay katodong jet ko tagwa patanga to nag crisis ay may okay. Nagrintagin matat gabi karon ato nga ning mga SB member karon day to mention niya bes sanday SB Rex Bautista karon ay nagarent ara ni ron pagabot it crisis sige suspend anay namon hindi anay kami magparintay hindi nga ni kami ka adjust it naya nga suktanan karon ay wa pa na amendro ro certain nga section it amon nga tax ordinance.
0: Dayar ogin pagawa mo nga EO number 016 series of 2026.
3: Yes, ko March 10 siguro nga katundong jet to be exact ako sa pizza
0: in March sa March 10 2026 day.
3: Oh, royon ho. Royon katundong jet kumarso pa taro na yung makaroon na July yung takita. So, suging ging adapot na mundo niya magtipid-tipid.
0: Agbukan niyang right sa kuryente ha, pati sa gasolina.
3: Tama ron katundong jet. Tanan nga resources at barangay, gasolina, kung nga ano pa bagay mag tipid-tipid kita katundong jet.
0: Daya, base man, saging pag-uwa man nga EO, Memorandum Circular 114, directing all government agency and instrumentality to strictly adopt energy conservation protocol anat national government da.
3: Tama ron katudong jet. Una ron kita nagbase kasi gimpornis kami karon ro tanan nga barangay ita bilog nga Aklan or Kalibo ay habato na mon doon. So nagobra ko EO agod para man namon i-implementar inaron sa barangay Bakausor katudong jet.
0: Okay, now sa bilog pa kapay total ay sorihan naton mga street light dela bukong gadit solar power di mo nga street light una.
3: Oo.
0: Wakat planong i-convert sa solar power dalay kan dagaw.
3: Ay, katodong jet, nailagid ako, puntawan niya ako at pundo. Kasi ramon, tabi makaroon nga 20% development katodong jet, isugid ko lahat ka kimo, agad makasideban. Ay, ribabi karay, watabi gaten sa nat barangay assembly. Ramon katodong jet nga 20% development fund, 2025 at 2026, which is 1 million doon, ay ginabakay namon katodong jet, itiugta. Mm-hmm. Sa printing aron ito among covered court, agad patindugad doon namon it evacuation center.
0: Okay.
3: Kasi ro among basketball court nga ron, kung magbahabi, poirang mga prank ato katundong jet, ay iabo ron katundong jet. Abot gid niya maya, dahil sinatundago na itong pumuguyo. Inaramong opisina ngon, session hall, una man damong opisina.
0: Pila ka niyo budget ninyo, makaroon niya 2026, annual budget ha, kay bahandong NTA?
3: Ruintay na itong national tax allocation ay 6.9. Agra ko nga ni Karong Bati ay matagataas man. It na yan sa 2027 pero minimal malang ro
0: minimal
3: katodong yan ho.
0: Agwa magkamot ginasaligan nga mabaho nga local income nga source.
3: Ay uwa man kabit mga business establishment iya katodong jet mga bodega malang ra ro na bara food products okay. Mga ron malang ramon wa man kanikimit gasoline station wa man kabit mga other nga income nga ginasaligan.
0: So butang bago ng mga 95% it budget ay dependent ka mo sa IRA or NTA.
3: Ay, that's correct, katotong dependent gid kami sa amon nya national tax allocation katotong jet.
0: So 6.9 ay kundi aton pa nga kwan doon, buo naton ni karon dong pasweldo personal ay, services.
3: Una tanan doon do ro PS naton kan personal services una tanan doon na
0: katotong. MOOA.
3: MOOA aton capital outlay tanan una
0: kita. Siyempre di kara panimo ro imong health services infrastructure mo.
3: Tama katodong jet.
0: Ngani ro mabilin lang hay pila na mabilin.
3: Kumporme lang katodong jet. Ngani amon na ginamanage it mayad. Agud hindi man baga masayang ay kung katon ngani ron kung kita ro tatay aga ruwa matrabaho ring asawa ay financial management ro tawag ka na. Imo nga gastoy buhinan nimo kasi sangkiri man lang ro imong income eh.
0: Okay. Now pati siguro ro inyo nga ron nga halogen no inyo nga sa covered court.
3: Ay, ginaplano nga ni namon nag-propose nga ni ako karon sa ako niya is kay makon ay kung pwede mo mabudgetan.
0: Bayluhan,
3: budgetan, nagbayluhan doon ay amon matangani karon sa akong next year kung nanong gidman ay bayluhan namot LED. Kasi ramon niya ni nga 20% development fund ay allocated yun sa pangbakay. Tauna o taroon sa annual investment plan namon, hindi yun tanin mo matabing eh. Ay, wagit kamit ibang buwan.
0: So ano lang gid pa inisyatibo lang gid siguro ita barangay nga mag-request kara mag-ayo bagat ayuda from provincial government sa aton mga congressman doon dai gilang ratong mahimo karo eh.
3: Katutong jet ay ro inyo nga ranga igmanghod aga tatay at barangay Bakausor ay nagpangayo tanan nga resolusyon katutong jet alin sa gobernador pato sa vice governor. Actually may amo niya ni karon una nga request makaron kay vice governor Dexter Calisto aga sige man lang pinaluap ginadamudamugan ko niya nang uyaon to inato baga ang nag 500,000 doon sa para ron sa CCTV pero makon kung mata makales kami ay ruyo yung halogen ay bayluhan na mo't LED agad para makatipid man baga let assure nga kung mag LED ron ay mahayag ro record ngaon kung gabi katotong jet.
0: Maray nga, kundi preparation yun. Ikaw, July yun eh. Nagpahaom kita para sa ato niya 2027 budget. May pundo ka mo nga ginalukar para bayluhan ta rong aton nga mga street light ita solar power ta nga mga street light nga wa nakakonekta sa akel ko.
3: Actually katudong chat no ay kung araya nga ra nga 2027 budget ay nagaplano nga ni kami nga mag-allocate nga i-convert namo sa renewable energy nga which is solar. Solar ho nagkanbas-kanbas man ako may mga amigo man kita iya ay mabaho gabi, mahayro solar agro. Dapat karon hay kung ano gid man sa 2027 hay amat-amata nyang namon nakatutong jet it na yung among street light to convert sa solar light.
0: Pero ro solar bawi mo eh mga bawi mo man eh pag na-convert kina solar power amat-amat mabawi mo rin mo gastos so galing siyempre dapat may budget kagid nga available.
3: Ay, ro'y niya ni Katutong Jet, ginausuyang kita mo doon nga para mabudgetan gitit.
0: Pareho man doon it sa bagay nga para wa ka matbabayaran kung tasakil ko gusto ka man mag solar power o galing dapat may mga hindi ka magdaba sa mga 300 mil man nga kwarta kung wakat kwarta.
3: Ano,
0: eh, hindi ka man kapabutak solar power.
3: Actually, Katutong Jet ay sa disaster yung buo ko last year, raramon niya ron ina nga parabi ko ron. Siyempre kung may mga typhoon kita o kung ano nga emergency ay ka-brown out, ay may amon ina karon niya nga a purchase nga 110,000 nga solar power drone nga pwede ro maka-under ka ando atong computer, pwede ka maka-charge cellphone, iwag una sa ato niya ka-virtual. Galing ay limited bagaran ng iwag ay 1,000 watts sa balang ramo nga purchase. Ngani ay kita ay nag-iisip ka sa ato niya nga mga kalye nga amo niya tangani ko mag-session kami ay matya na ginapamanggaranon ako na itong dada nga Aklan Electric Cooperative ito taginator atong kwarta kata.
0: Oo, magkita't mahimo eh. Siyempre kung hindi kita magbayad o matibayad sa Kelco sana nga mga power generator.
3: Mga nero na ako niya ni nga ginghambay man nagayo man niya ni ako kay Mayor Juris nga basi makon na mayor ay kung imo mga kami nga kaguyan kapakatloyo tangani nga tawan mo man kami project nga solar bagay matara akong bati ay takon kung next year buko na pala bitsyor ay butang namon sa main thoroughfare namon niya ron niya lang halimbaga sa General Luna agpato ito sa
0: amon niya
3: proper ho okay. Sa, dito sa Ilawod agot para doyon do mahayagan niya gi agro at mga secondary street ay sa sunod lang aling kunanat barangay ay may pundo sa 2027 namon nga budget katunog dyan
0: huwagin magpagapit kimo si Bugurong aga magpangota na abi kapitan ay man hindi pwede ko nung magamit at gabi eh. Good nga maka-explicar ka man.
3: Wag hindi mo nag-adto ka ako nit personal.
0: Ay, sa amigo man.
3: Sa barangay hall, wag man mo nag-adto. Ay, ana tangagin na gimbutan na sa social media. Para siguro ka na, doon ta ka na ro tama. Pero, ambay ko nga ni Kanda, ay nga hinaga opening yun, ay okay tarong kong gabi, dahil official yun ang nag-open. Ako malang ginahin yun, nga ni Kanda, ay rhyme practice, ay pwede magkita mag-practice it adlaw. Abo man nga ni kaong barangay nag-ubra it mga makaron.
0: Iabi sa anang post, ay kundi may mga nag-comment.
3: Oh.
0: Ay, side ka man, siyempre, pag gusto ka sa nat-comment man.
3: Nga ni, oh. Ay, ako malang karong katundong dyan, pero pag-intindi yung bayananda, agro ay siyempre may isot aro barangay bakaw. So bukod at andagaw rag poblasyon, ay wang siguro sa nakasayod nga, pag nag-deficit, sumubra ra itong akel ko, ay mabalda ro barangay council. Kasi obligado gitang bayaran ni mo ron, kasi may official receipt eh. Ay, ruin malang ra ako nga, kita ay nagahinyo kanda, agupton man baga ro barangay council. Ay kasi nag-idea man do council nga, hindi man mag-inasto itabo katutong jet.
0: Ay oo, malisod kung deficit gabi eh.
3: Ay kung mag-deficit ka todong jet ay wa mo taron base ang bawon nyo manandang hindi manabi ka mo katigaw mo nag-deficit ka mo pero kuryente abi ka todong jet ay nagatiniyo ka taron kung sige ro konsumo na na among aircon nito ka todong jet kung wama lang makonunit ko nagmantak pa ni buksyon di bintana
0: kapin mo ka magami-gami kung manong tsempo nagamat-amat yami kung man
3: mga niron ka todong jet ay man magkinuan kita ay,
0: pero kung humuyo pro hangin nga din sa basurahan ay kinangan magsarado kat bintana.
3: Ay, royon pa katong jet ramo niya nga problema itigugan yon abera. Siyempre kung tigugan ay gabasa ito ron sa dumping site.
0: Oh.
3: Agro dapya permit hangin iya ginamon sa gapay nga ni ay. Oo, mo nya ni nga katudong jet ko last week nga to ay naka ato nga sambilo nga kaibahan si katudong Rolly ay nag-attend gid imong public consultation agmamati ma akong kita mayad dahil dai ra atong ginahandom nga bungon yon do problema e dumping site ay mayad man yan ay natagan matasanda aga I hope ag pray nga raya kunta nga gina procure nga rananda ay makabulig man sa dagaya katudong jet
0: kabay pang hindi pumaltos.
3: Ay ruin malang ramon karong mahimo katudong jet ay ramon matang role kato ay Rubenio agro nag-invite ako tawo pero kung party ta kung mga nanot katudong jet wa kita kasayo jet karon
0: sa project implementation wa tikaw tiabot.
3: Ay, wag ko takatudong dyan. Karon Ramon, malatangan eh. Nagapangati kami, nga kunta, roruhing proyekto, ay maging manami, aga, produktibo, nga mapuslan, itbuko niya, bakausor eh, bilog ng kalibo, katudong dyan.
0: Correct. Okay. Cap, thank you, good cap, ha. Salamat, good, aga. Aminsahe lang sa mga pumuguyo mo sa bakausor, ha.
3: Ay, abo, ganyan, salamat, katudong dyan. Ginabuk, saraya nga makaroon niya agahon, ay nagapanawagan ako, aga nagapangayo ako, ito nga pagubot man sa atong pumuyo, at barangay Bakausor nga. Pero barangay Bakausor, daan ang budget ay maisot malang. Hindi ka mo ingawa karon nga, ambay ko nga niya, iwan kami nagparinta, pero adlaw ang gamiton na atong court. Sa tanan, open, aga pangayo, gidakot pagubot, no, ay, aro, raya, bingara, ay, side man ni tanan nga, bilog nga, bukot bilog nga, kalibo, bilog nga Pilipinas, ay, may austerity measure o tanan nga local government unit. So may atong EO ang nagasunod man lang kita sa mando man ni atong Department of Interior and Local Government. May naron naka-state man yan naron sa akong nga gimpose nga ra. Akabay pa nga gupto ninyo pero hinaga higa opening hayroin official yot ang nagabukas ra aton nga sports fest ay open doon aro gabi nga ron ay aton doon nga pahayagan na katudon niya. Let us sure nga atong pumuyo sa 2027 igausoy yung gamit pundo para ibailuhan na atong haludin nga nga nga iwag sa atong covered court ay kagastor in it kuryente bisan sinong electrical nga engineer kon magambag ay alinon mo pag-assume ko katudong jet una o tabi ron pero gaplano ro barangay council nga bailuhan it LED ron na let us sure nga sa next year ay mabailuhan yun katudong jet.
0: Thank you great cap boy, salamat Kapitan Bernabe Uyakino.
3: Salamat katudong jet, good morning.
0: Hopefully maintindihan ni taton nga mga pumuhi ta Bakausor do nga sitwasyon makaron ay pigado gid ang barangay. Kinangan nga magtipid. Tanan man dapat magtipid. Actually, may order eh. May circular hanin sa Malacanang. Nga tanan nga mga local government unit, dapat magtipid sa enerhiya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Hawan-hawanan natin minsahe, Jay. Dali lang, Jay. Mga pugo lang. Good morning nga kay JB Matore. Tina Elis Gia Isabel Agrinere Gray. Oh, God bless you always. Ag mabuhay man kamong apat sa mga taga Olbuswang. Good morning. Ag happy birthday. Soon to be. Barangay Kagawad Itistansya. Hel Reyes. Agali. Greetings coming from Team Tatak Militar. Milgar. Haling kay Kennedy de la Cruz. Sablan. Happy birthday kita. Kay dating Kagawad manda. Aga nagabalik sa pagkakagawad nung Hel Reyes, aga naga-birthday makaroon. Happy birthday lang. Kay Maricela Tamayo Timaho, good morning, good madam. Dating punong barangay, Eufemio Tim de la Sena. Cap, good morning, more power man. Una sa Makato, poblasyon. Kay S-member, Nini Nerly Permalino de la Sena. Sa 2028, chose Lizard Evil na congressman. Huwag yung garapal. Tama gid, makagwapo. Ay may naghambag ni Kakon nga kawatan ka. Kawatan man ako. Kawatan kita tanan. Sino sa ato nang hindi kawatan? Ha? Sige be. Sino sa ato nang hindi kawatan? Imauray sang ka-official it gobyerno. Hambay na. Sino katon man na dumukonit manakaw tanan kita manakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Di ba ka boss, punduhan ni kontraktor si politiko tapos eleksyon. Pag dumaog si politiko, alams na. O kamo negosyo ba? Tama. Or will him yaba hindi danyo? Rotaplex ba yan? Hindi. Makagwapo. Blessed Saturday, Jet. Makandak ba na yung kita lecture sa koo pagod may pang kapi-kapi ba? Very good, very good. Kibot lang galing ako sa dagan, pagtot venue. Kabay pang maksyonan man dahit mayor it aga barangay captain involved. Okay. Nakita ko imong post eh. Tabangka raw yata aray. Kapitan ni Tabangka naman siya. Imong barangay road cap. Bisan to tambake ng itbagas. Kunwat pundo sa konkreto, bagas, pwede. Kabo-abo nga bagas kita. Bugana kita't bagas, nagapagang awas ng bagas. Haron kabo-abong bagas sa tunga o nganit suba. Nga dapat buon. Hamat init na natin matambakan do mga lubak-lubak ng mga rap road it barangay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Makangawa-ngawat na kita sa aklan. Nga kabo-abo ta kita nga mga barangay road yihapon nga lubak-lubak nga nagatambak rong bagas sa Ibahe River, nagatambak rong bagas sa Aklan River, Mariones si Garapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Good morning kuno kay Tatay Pedro Navarra sa Palaling, pirmi gidaga pamati Radyo Todo. Aling kay Madam Maricel Torintino Tres Hermanos. Good morning. Amigong katodong Jay Reyes, wow, grabe. Dr. Jones, at your service. Kay nung Jinjin Gonzales, belated happy birthday gini kay nang Lisa ko nagtaliwan nga adlaw. Thank you, Ed. Nung Jinjin, God bless ag good health man. Permigid aga pinamati kimo, more power si mong program. Thank you, Ed. Nung Hiner Jinjin Gonzales, una sa Prokdos, aga nang Lisa. Madam Rosbilia Salim Sabaliero, good morning. Kay Toto Bobot Berti, Bobotski, sa Mabilo Kalibo. Kay Rihino Nime sa Pinonoy. O nasa Banwat Libakaw, hindi man magdaog. Hindi na ito mahambay. Siyempre, huwa pa man eleksyon eh. Huwa pa man eleksyon. Hasta nga what eleksyon, what ginaprok pa proklama, doon kumilik, hindi kita kasiguro. Nga ikaw, daog ka. Takilid yang, si Rihino Nime. Rong pamanaw, takilid yang. Kon sa mga baruto, matsa, madali lang gumugdang. Ngani dapat, maabti ka. Maabti kang bumatak. E kung hindi ka, hindi ko magbatak, magugdang gidrong baruto, Sir Hino Nimes. Sa mga taga-Pinoy, good morning. Good morning, Gid. God bless you always. Pa-shoutout kay Luni Agligaya Andrade sa Kawayan, New Washington. Haling kay Mampuli Sabal from California. Bujang Inday, good morning. O pag amat-amat na, may meeting ka pa. Kay Will Andrade Tambong, good morning sa tanan nga membro, itakto da co-op sa pagdumaga, among chairman, Mr. Johnny Boy Saminyo. Good morning, gidao na sa Guding Ramos Ibabaw, sa tambayan na itakto da, kay Will Andrade Tambong. Nagapospos siya tagali, si Bogs Ignacio nga ra, pero roan ang unga nga to nga, abo. Mayad kagid makagwapo. Mayad kagid abo ka talagang nalalaman. Bakit ang mga bagay na yan eh alam mo? Ali friend kita sana ni Bogs day. Friend kita sana ni Bogs sa Ignacio. Aba na to to bugrong wa kagid magagto kay kapitan nagpangutan na to. Ha? Kay kapit-yapit man lang una si sang kabarangay man kamo ni kapitan. Amigo pa kamo ni kapitan Bernabibo Aquino Toto Bugrong Ignacio. Kono magto kami ka nito, gnangutana ka kana. Ha? Kung naman it hindi magamit, ha? It gabi eh. Amat hindi pwede pahayagon. Ha? Agbisan ka bayad, amat hindi magbaton it bayad dong barangay. Amat adlaw gang. Pwede eh, inexplikahan ka na na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Good morning, Jed. Watching from Quezon City. Good morning, Madam Rosbilia Salim Sabaliero. Kay Toto Arbitory magtipid, pero doong gobyerno, siging panakaut malitang kwarta. Sige, baligyat property gobyerno. Para, nag-alboroto man si Arbitory. Sika makaroon, Arbitory. Sa Bulacan ka o sa Caloocan ka? Milyonaryo na barangay, boss, pero umuyong ginagaid sa kapobrehan. Oh, come on. Good morning, Madam Linda Taay. Kay Ruini Miabindidanyo, good morning. Kay Ronnie G. Nicolas. Greet mo si Kap Uting Rusya. Itman Tigib. Happy birthday. Good morning man una kay Ronnie Nicolas alias Ang Munog Kagawad Imora. Nga nga pinamati imaw jit. Salamat gid din kay Ronnie G. Nicholas aga speaking it birthday. Happy birthday gid ha. Kay partner Ding Dong Rubiso. Mark Hill Rubiso ag Ping Ping Rubiso. De Los Santos Rubiso. Nga nga birthday today sandang daywa. Ruhandaan sa Hacienda de Rubiso. Aga nag-prepare gid kunot kabuabong handa si Nanay Telma Rubiso aga Taymat dahil doon nag-birthday andang pinalangga gid nga taga pagmanat Hacienda de Rubiso.

0: Toache Bahel Dare You.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na akong inom,

0: the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: This is a Black Time program. Ngayon ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product, ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabiyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
3: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningati On.
2: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabiyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabiyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gin kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
5: GTX 500.
6: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
5: Umawi ka na lang
6: sa DGX 500.
5: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
6: Panglaban
5: sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
5: at pagkasirat ng katawan.
6: Ang DGX 500.
5: Araw-araw,
6: mabibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas sa manamit gin,
8: may free collagen.
7: Ang guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
6: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butik.
9: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: Mga butik.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo?
13: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo komentaryo.
15: Todo komentaryo.
16: Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
17: Radyo, radyo, todo.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 10.52 na. Dali nga nga ginapaluap na tundong natabo bagang stabbing incident. Dairo pangutana makaroon. Jail Warden Hanaga. Ha? Jail Warden Hanaga, sir, ita BGMP District Jail. Ano natabo? Ah, haman it may natabo nga stabbing incident sa sugod mismo it Bureau of Jail Management and Penology. Reportedly up at gid ro mga biktima, mga kasimanwa, nakablatter bara sa kalibo PNP. Are nga nga ipakicheck abi aton nga pa. Sino barong reporter nato sa kalibo PNP? Pakicheck abi rong aton nga kalibo PNP. Kung sino ra nga standby reporter sa kalibo PNP? Kung may blatter nga stabbing incident, ayro mga biktima gindagagali sa Provincial Hospital, kaina pa.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
17: Radyo, radyo, todo.
18: Mariones Tigarapon. Ano na kinatabo sa Bureau of Jail Management and Penology? Standby ha. Ay gina-check tarong ninyo ko ato nga taga BJMP.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
17: Radyo, radyo, todo.
18: Happy monitoring anay kay Sir Mario Torreo na sa San Francisco sa California, USA. Happy listening sa Mariano family, It All Buswang, kay Ampod Idol Cup, panin kay Tres Hermanos, De La Cruz, Pandak Mark. Pa-shoutout lang sa mga taga-Sitio, Parao, Agasili, Barangay Naisod, Ibahay. Good morning gid mga taga Sitio Parao Agasili Naisod Ibahay una kay De La Cruz Pandak Mark. Good morning man dating kagawad Kapmila Tayko. God bless you man una sa barangay Old Buswang. Good morning everyone from Libacaw Public Market kay Johnny De La Cruz una sa Libacaw Public Market. Ma'am Lucia Santi sa poblasyon Libacaw, good morning. Happy 18th birthday to Iya Ricasa. Go Rico. who is celebrating her birthday today. Iya Ricasa Go Rico. Grabe, mama. Ga-birthday, galing makaroon mong apo mura, ma'am. Ga-birthday makaroon. Agarong celebration. Yasa kwan, i-issue ba nga kapiterya ba? Thank you, gid. Good morning, gid. Ma'am Lucia Santio na sa Libacaw. Happy birthday kay Iya Ricasa Go Rico. Who is celebrating her birthday today. Shout out Pamili Magarso kay Atas iya sa Siroldo Takas nagaduyan-duyan habang nagapamati. Kay Raymond Rescati Rigodon. Good morning, gid. Ag kay Atas. Una sa Siroldo Takas. Sir Ed Sarsino Prado Jr. Mapabukid. Eh, Sabado, what klase, what opisina, good morning. Kay pa manog kapitan man tay, kandidato man kapitan da. Willie Malapad. Good morning, gid, sa mga taga-barangay Mubo. Kay Mr. Manolito Manalo. Good morning, Idol Heidi Joyce. Itabayon Banga. Marvin Anthony Tindan. Happy viewing man o nasa Silakat Nunok sa Banwa Itleso.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
18: Natawagan mo, Jay, rong nakontak mo ba rong BJMP? Pakiusib si Police Chief Inspector Hanagap. Hanagap it Bureau of Jail Management and Penology District Jail na Luok. From BJMP about sa stabbing, si Warden lang gid ko na makasabat pero kaming pagang imaw. Sige, manganangan, balikan ta si Police Jail Chief Inspector Hanagap itaton nga BJMP Aklan District Jail sa barangay na Luok kon ano natabo. Hamanit na may natabo nga pagpamuno sa sugod mismo it BJMP District Jail.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
18: Ano ang nangyari? Jail Chief Inspector, ano nga yung first name ni Hanagap kun? Ara. Jail Chief Inspector Francis Hanagap, Acting Warden, Itaklan District Jail, Male Dormitory. Ay, hindi lang male dormitory. Bakit may warden ba ang female dormitory? Imaya tarong acting warden ita BJMP District Jail gid. Ita BJMP Aklan sa Nalook.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Good morning Halindon sa Villaruel Brothers. Good morning kay Junan Ricasa o nasa Bakan. Good morning jet pa shout out sa Ikinya family sa Manhanip Malinaw. Belated happy birthday sa among Nanay Rose Ikinya ag akong gumankon Alicia Faith Ilidan from Kim Bayi Ikinya.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: May importante nga panawagan ni Yahorong aton nga mga brothers and sisters sa Anoray Jehovah's Witnesses, saksi ni Jehovah. Mga apat kalibo nga delegado kunor magatinder sa convention ita mga saksi sa kalibo. Inexpectar nga mga apat nga libo nga delegado ro magatin sa convention ita mga saksi ni Jehovah nga paghiwaton sa AVL Sports Complex Julio Jess iya sa kalibo ra ha. AVL Sports Complex iya sa kalibo Julio Jess. Ano bang adlaw rong 10 next Friday Friday nga tong pag-abuton hasta 12. 12 is Sunday. So Friday, Saturday, Sunday, 3 days gitara. Ag July 17 ag 19. Ba 6 days ida galero yung convention nga ra. Pero convention ha may tema nga wa it katapusan nga kasadya. Hambag ni James Morales, spokesman it mga saksi ni Jehovah. Nga bisan kilagaro mga Pilipino sa pagiging mabakod ag masinadyahon, may mga panahon gihapon nga malisod. Raya Obrahon ta. Tama gid. Magataorong konbensyon nga rat praktikal nga gaygay. Kon palin mangin masadya ang magpabilin nga masadya. Ipabahaw it event nga raro isagang diskurso kung paanin dumatod nga kasadya ay naghalin sa mabakod nga paggaom sa pag-abuton. Magapakita man da ita mga pipilang interview o video presentation bukas sa publiko rin ang program agwa it pagpangulikta. Narero importante. What pagpangulikta nga pangayoon sa mga nag-attend? Din importante. What koleksyon? What porsyento? Inexpektar mata nga magadaga it babaho nga kita sa lokal nga ekonomiya dahil sa daywang ka-weekend nga konbensyon sa kalibor, mga hotel kara. Paom na kamo ha, kabay pang di magkamu magpasaka itinyo nga kwan. Rate sa mga hotel. Ay kung atiatihan, Maria Kagusip, nagapagangapaw manong presyo ita mga hotel sa kalibo. Ayaw man kamo magpinasakat, grabe-grabe, tagkasarangan yang. Moderate man, moderate.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ag para masayaran pagidudugang ang mga impormasyon sa rayang libreng konbensyon, ag para makita rong lokasyon nga magapit kinyo, ag tunan nyo rong jw.ergs Party Common Convention. Ita saksi ni Jehovah.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Happy birthday soon to be. Natamyaw ko na kay inakinid eh. Kaya dating kagawad ampod Hel Reyes nga naga-birthday makaroon.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning sa Tagamubo, sa Ami Pamili, nga nagapamatikit kimo. Good morning, pamilya Ami. Ano kay Toto Giovanni Oreta Ami sa Barangay Mubo. Ano ra, Choy? Happy birthday kay Crisel Igoy Subiaga. Kay Toto Gis Maril Galira eh. Kay Crisel Igoy Subiaga, happy birthday, gid. Oh, God bless daw. Halin kay tatay mong Adjel Subiaga. O nasa Mercedes Village. Good morning, gid. Auntie Maribel Gilier Subiaga. Ay, nako. Good morning. Shout out sa taga Aklan. Yaang sa Cavite, Makara. Galing ka una sa Cavite, Madam Irene Malik. Mat taga pang abot kat Cavite. Agto ka na sa mga Rebilla Grimulya sa Cavite.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
18: nagbakasyon radyo, grande kagali ha. Bakasyon grande kagali una sa Cavite. Masako kagid. Pati. Ay, good morning, gid. Kaya Toto Alex Carlo Magno. Ang nagapamati makaroon. Good morning, gid. Parikoy. Angkoy, parikoy, angkoy.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Parikoy. Matsagi na lipat-lipatan mo, angkoy. Parikoy, Alex.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning man kay Kagawad Tube. Gapit lang ramag kagawad. Arata pag tawa chansar ha, mabaho tarong ibulig kara sa barangay Bakhaw, Bakhaw. Buswang nyo. Eroan ang koneksyon kara. Hindi man matawawaran doon na karangakuan. Koneksyon kay Toto Jan Polinita. Makagawad na ituan. Makagawad rita nyo buswang. Oh, good morning kayo. Naguna sa compound mga La Chica. Kay Direktor Merna Regalado La Chica, ma'am. Good morning kid. Sige ko, nagpamati kid makaroon eh. Kay former mayor, SB member Emerson makaroon. Kay Madam Josette. Good morning. Ngani, imo ngani nga asawa ra. Happy happy birthday ko no sa akong asawa nga si Crisel Igoy Subiaga. Alin sa asawa mong si Jess Mariel Jinjin Subiaga.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Kap Bilma Regalado gali. Roan at tabang ka. Ba kita't contact number kay Kap Bilma eh. May nakita ba kong post sa Facebook about ko sitwasyon bagat karsada. Una sa tabang ka. grabe man kalubak-lubak. Titibyog ka man baga kapbil marigalado. Ah? Sang request man lang siguro, hindi man magbalibad kima atong gobernador, atong PEO. Pag request ka siguro sa aton nga gobernador mapabagasan, ay kabuabong baga sa suba. Kabuabong dump truck kung aton nga PEO banwa. Ah? Kabuabong dump truck aton nga PEO. Abisan requestan dat barangay sa PEO, abi gobernador. Gob, ah, kapartido man kamo, request ka kay gobernador. Nga kung pwede maugaan itbaga sa mag-reader inyong karsada, maghagan-hagan man. Kapbil Marigalado, ma'am. Imong karsada una, imong barangay road, baw, grabe man kalubak-lubak. Bisan bukod konkreto, kung what budget, ah, agwa pa mabudget eh. Bisan mabagasan niyang manami man gaagi.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning it kay Lionel Ray, Agsari Family. O na, kay Neil Crispino Ray sa Puro 4 Badyo, sa Banwa It, Numansya. Nga nakatabid ban katon.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Kay Toto Joseph Tolentino, good morning kay Toto Joseph. Kay Nanay Claire Choco, Sir Lucien, happy monitoring. Kay Ma'am Lilian Laurente, may ban niya pagpamati. Teacher, kay Teacher Sherry Lusada, ag kay Sir Eugene, ag kay Pastor Cesar Indelible, kahapon nag-istorya kami. Masadya mong istorya ni Pastor eh. Pero kakita kita Pastor, July 6, Pastor ha, basi malipat ka. Ha, Pastor, sa Lunes, July 6, see you Pastor Cesar Indelible.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Dong administrador, administrador ita Christ the King School. Kay Nini Landa Servatos de la Cruz, habang ga-general cleaning, ga-pinamati, greet lang ang sister-in-law Susan Servatos, ag sa brother nga, bakasyonista Unyok Infante ag Erneng Infante, una sa Divine Mercy Compound sa barangay sige ni Divine Mercy Compound nga ra, Linabuan? Linabuan da no? Linabuan? Ay, Estancia! Yes, Estancia yata ra o Linabuan, Divine Mercy Compound. Ninilandas indo Divine Mercy Compound gara, Linabuan Norte.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Kay ba, happy birthday gini kay Sir Dan Jacinto Salas. Tito ni Juan. Dating SB member, SB member Lilian Kim Poterol. Happy birthday daw Tito Dan Jacinto Salas. Nga nag-birthday in heaven ah. Happy birthday in heaven, Gid. Kay the late Dan. Anong Dan? Sino ba bingo nakakilaga kay nung Dan? Nung Dan Salas, Gid nato niya sa may Uyutorong ah. O galing ito, timo sa piha ka ginabuhi. Pero anong birthday today? O happy birthday, Gid. In heaven, nung Dan Jacinto Salas.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Kay Rex Pilayo, good morning, Gid. Ag kay Bong Sonyo sa Marikina City. Medman nga pagpamati. Ag sa mga taga-Yawan. Una sa pamilya Taiko sa Yawan, Ibahay. Nyubuswang, Karsada, Lubak-Lubak, Manmig. Sindampirong Lubak-Lubak sa Nyubuswang. Lubak-lubak nga karsada, sindampirong lubak-lubak nga karsada. Di kara sa may mga talipapa, ha? Kara sa may mga talipapa, amat hindi mabudgetan da. Itaton nga, ano rin nga na provincial road na no? Provincial road barong nga New Buswang, halin sa Crossing Buswang, pagto ita Pog GT Port, pagto Tlambingan. Kara sa may mga talipapa nga ra, umpisa ni kara sa may Bambis Bake Shop ni Paring Cesar, ag ng Lynn Figueroa. Grabe ka lubak-lubak ri karon. Kan-o pa ron. Yung nyo buswang ron. Ha? Kan-o pa ron. Rin nga, paliko kat pagtot bakawan ni ko park, ag paliko kat Lambingan. Rin nga area nga ron nga katag-od ba lang? Pilang metros ba lang? Amat hindi taron makongkreto. Hindi taron marihab. Kabuhay-buhay matuod ron. Tama kagid. Tres hermanos.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
18: Arap agin makabugo-bugo ko nagtaliwan nga daw. Ito ako sa Nabas. Hagyan ko rong karsada nga ra. Kanamiton, ara nga karsada, konkreto, bag-o. Karagin sa may printe, unahan niyang ita Ibahay District Hospital. May pilang metros di ka sa tunga-tunga pa man. Hamatwa ta masiminto ron. Ginatinubuan at hilamunon kagaway sa mga turista. Aga nag-aagiri ka ron. Porsyon gin lang sa tunga-tunga pa manwa. Tinambakan lakbagas. Ginatubuan na itilamunon. Congressman Joven, sir. Unagin sa imong ugsaran, sir, oh. Governor Joven, unagin sa imong ugsaran. Tapos ito sa unahan, may una pagit pilang dupa malang. Ginatubo at hilamunon tunga pat National Highway. Ano ang natabo sa project hamat otodron? Porsyon gilang pilang dupa hamat walang inyo pagtapusa ron. Sino kontraktor ka ron? Ah, Mayor Miguel. Congressman Joven, sir, una ulit sa imong ugsaranda. Una gid sa ibahay, Goba Joen. Kagaway nga, kanamiton doong highway, bag-orong highway, konkreto. Tapos sa tunga-tunga, may pilang dupata na nga, tinamba ka lang itbagas sa ginatubuan at hilamon. Sus Maria Kaghusip.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
18: Kano patara ginatinan-aw ko ra kung naman ito. Gaom ko base ko na may ginaubrang kon alin nga iba pa. Ha? Wa manit ibang ginaubra eh. Pero mat pinabayan nga wa makonkreto. Department of Public Works and Highways. Ha? Assistant Regional Director Gutierrez. Acting District Engineer. Mat hindi may ideyahan nga mabuhos at semento ron. Pilang dupa ma lang. Ano tang klase?
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
18: Kabay pang sa pilang adlaw, umagto man si Dison sa Aklan, mamasyar sa Aklan. Umagi mo rin ka ng area para makita naman baga. Sekretary Vince Dison. Kabay pang umagto ka man sa Aklan, nag-umagi ka una sa may printing nga ron ito Ibahay District Hospital. Agod makita ni Morong utod. Utod nga ron nga karsada. Una sa tunga pa man. Hindi utod ang karsada dahil hasimento matalipan, right? Sa tunga kita imaw. Agbay kunta kung mga 5 kilometro ay pilang metros gilang banwa, pilang metros gilang wa pa masimento. Ayaw ginatubuan at hilamunon sa tunga it highway. Kagaway-gaway, taga-ibahay atong congressman, atong governor, taga-ibahay. Sus, Maria, hindi may ideyahan da, DPWH. Hindi na marikwisan nga mabuhusan man lang ra.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
18: Ay, Diyos mio. Ano ni? copy. Loud and clear. Sa buluwang takuno. Bukod ako doon sa Hacienda de Robiso. Gawin ko ta sa Hacienda de Robiso. Iya tagalirong handaan sa anait mga Dilos Santos ng Baluarte. Iya ta sa buluwang gali, rong handaan ko no. Sa Baluarte at mga Dilos Santos. Iya ta kay Pingping Dilos Santos Robiso ko no. Tatay Mat, wa tagaliw na sa mga Hacienda.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
18: Good morning, Jet. Babati man kami sa Barangay Magubahay. Paring Tinoy, Biyo. Nga masako, makarang pangorason sa tindahan itsuga. Ang tinuga una sa Atubangit San Lorenzo Ruiz Church. Sityo Minoro, Kamaligan Bata, nagsa Pamilya Abapial. Aling kay Kagawad Bueno Abapial. Ang nagamonitor makaroon sa mga taga Magubahay. Ang Kamaligan Batan, mayadman nga pagpamati. Pa-shout out ako kay Mateo Paco. Nga nagapamati, makarakimo sa Aranas, sa Balete. Aga, happy birthday in heaven, Nung Dan Salas from Makagwapo, hidlaw man ta sing jingga. Pero may mga, di ba, may mga recording man si Kwan. May mga recorded man ko ng mga jingle si Nung Dansalas eh. Kay maabo kong na-disgrasya una karon sa may ospital. Ibahay, hugaton pa may mamatay bago brahon. O from Alan de Los Santos. Nga ni kagaw ay matutanawon. Kung Joben, kagaw ay kita. E ka namin ito na binong highway. Sementado. Tapos, may porsyon tanang ha. Binuhusan ng itbagas. Pras man sa tina makato. Okay na sa tina makato nga ra. Aman. Ay, kay Discaya ra eh. Sambilog sa mga construction company ni Discaya rong nagtrabaho ka ra. So, napiktuhan da imaw pagkatapos nga rong lisensya ita mga construction company ni Discaya ay ginkan sila. Inan sila eh. So, wao ni lisensya sanda rong mga project it mga Discaya kansilado man. So, i-rebidding ron. Ay, tao kung ha-rebidding ron din sa Makato area nga ron. Pero di kara sa bahay, ag mahaba-haba para nga porsyon. Kasarangan pataba. Pero sa bahay, sa tunga. Sa tunga man ni Mau. O, baura man sa tunga man. Ay, kung galing, bukonta it Discaya ra eh. Mat sa ro-contractor ko no sa akon nga pag-usisa. Ay, do budget, karon niya ta kuno asta. Tinapos lang kunta ninyo. Total ginansyado man baga kamo karon. Ha? Rong SOP kunta karon kung sino man bumatot SOP nga 16%, 15%. Inobra lang kuntang 10%, ro 5%, pinasiminto lang ri karon. Mabahoon siguro 10% man nga SOP. Kung mag 15% may unabing 25% eh. May 30% nga ni ang SOP. Pero ang usual 10, 15 o may 16%. Tapos rong iba karon gapatong pa 1%, 17%. Binawasan ako tarong SOP kung kinuwang ro budget agro pangot na. Haman nga ni aki kinuwang ro budget ay naka-budget. Ini komentihan ring part ng tibahay. Haman kinugang. Haman kinuwang sa budget. Ay naka-budget, sinukat, hinuyap. Aman kinugang sa sino ba yung kontraktor ko ng lintik na karsada nga sa ibahay ay?
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Oh, sino ba yung kontraktor ko ng karsada nga inagwanan rong tunga-tunga nga rong nakatiwangwang? Nga ginatubuan yun it, Kwan. Ginatubuan yun it, hilamunon.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Sa lugar ni Ding Dong, Linaban Norte, Gilirong Divine Mercy Compound. Okay, thank you kid, Nini Landa Servatos de la Cruz. Alas 11:00, ginausisa, taro konsidero kontraktor ko, Kwan Ngaroy. Kamay pang hiagto sa aklan si Kwan, hiagto sa aklan si Vince Dison. Hiagto po, emodikaw nga area, pa western side. Aghiagya naman, yung karsada nga ro, para makita na. Para mapuna man baga. Ita ton nga taga DPWH, so naman ita, inaiwan dun, portion ng ki, portion ng gid. Pang Senado gata, kita jet dong 25%, kundi sa local 10 to 15, anong pang Senado? Basik, wa kakasayod, makagwapo. Iya sa local, may una nga nga buo, 30-35%, kuntan aro mga kontraktor sa kalibo. Kutana ka baga sa mga kontraktor, may una nga nagapatong i-30, may 35% nga ni. Hindi nga ni kung ito magpati, galing kontraktor gahambay.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: 25% kaabuta. Ah, kaabuta ka ron nga. Hindi ta magsugot nga 15 or 10. May una utang galiman at 25%. 25% as high as 30-35%. Ngayon, tanawan nyo rin mga project. Abo nga project. Yeah? Iya sa aklan. Yeah, sa kalibo, tanawan nyo rin mga project. Iya. Ngayon, nakatiwangwang ron. Hamat, nakatiwangwang ron. Kinuugang sa pundo. Hamat, kinuugang sa pundo ron. Ay, basi. Daya. Dahil ang ibahe nga ano na kinugang ra sa pundo? Naurot dahil sa SOP man?
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: 100% gid nga ni. Tagmuto nga project kayo. Ghost project. O 100% gid nga ni matod. Ghost project. Pinunduhan ita 100 milyones. Pag inspeksyon, what project? Ang 100 milyones, duga. O ta, sa Bulacan. Sa Davao. Sa talawa sa Cebu. Nasa Luzon, kay Gabanan, sa Luzon, kid. Di kara, ha? Di kara, nagkalitse-litse. Hamat may investigasyon sa flood control. Dahil sa kabuabo ka mga ghost project, manu. Mga ghost nga mga flood control project, kawagin mapuslit, gobyerno. Dahil wa, tangan eh. Habo urong pundo, habayaran ko no kontraktor, what project nga natabo? May mga pilaw niya karon sa aklan, actually. May mga reported karon niya sa aklan. May mga nagpanabat na nga ni, mga dating mga officially taklan. Nga hasintensya, nagkagamata yun nga ni. Reported finish ng project. Pag-inspeksyon, utod galirong tulay.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: May tulay nga niya nga reported, completed. Posting ang rong nagtindog. Pero mga involved ka to, kinasuhan sa ombudsman. Guilty. O gani, nagkagamatay yun yan eh. May karsada nga niya dati sa Kalibo. Kato ba ta ha? Bukod at makaroon. Gin-report man nga niya completed pag-inspeksyon banwa. What? Simento? Wa na konkreto? Rap road? Pero reported? Konkreto? Ay sus, mariya kagusip. Tama, makagwapo. Imposibleng kinugang sa budget. Tungod may program works. Alangan gin-budgetan nga sa kang karun. Tama! Di nga nga. Natagbo ako pagkabati ko kinugang man ako no ronga pundo ba di karon ta ko no inabot rong pundo hambat kontraktor asa ta ko no korne kun ana pa nga simentohon pirdi un imaw sus Maria ka gusto paano natabo ay may program of works kay hindi ko nga lubos maiisip kun mga asang kilometro kun tangawa ta masimento ay mahambay kita nga base ko na wow, tat budget or ginkan sila tarong project. Pilang dup? Ilang metros malabi? Mga rosang bilog siguro, mga tao kung may 50 metros doon. O ani siguro. Mga 20 metros mga ani siguro at haba. Sa tunga, Pimot Highway, ginatubuan yung hilamunon. Diyos mio tang sistema ito nga rang pangginobyerno sa Pilipinas. Alas 9, 22 na banwang oras naton sa Pilipinas.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Hatod kinyot, more power, probiotics 18-1, Kobe Mix, your capable success. Healthy gut, healthy life, mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
20: Todo, komentaryo.
0: Todo, komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tapo it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navara.
6: D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, ifor problema ko gid nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500, Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Samson Gold Coffee Mix.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
12: Armando Castillo ng Nandangay. Puyatay? Mendoro. Puy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Kung kaobra man sandat karsada, kongkriting gahuyon-huyon man, buko man itapan may nga ni, sa may nabas. Ano nyo ba sa may nabas? Ano nga ng barangay ka? Unidos or sa Unidos or Union? Ha? Ano nyo karsada rin karon? Sino kontraktor karon? Nga, nagahumbak-humbak. Kung umagi ka, nagugukso-gukso rin mong sagakyan. Sino kontraktor ka ron? Ha? Sino kontraktor ko sa may part ng Rotnabas nga nagagumpat-gumpat sagakyan? Hamat mauron doon, wa, duda ko, wa, ginpisonan nyo tosto ron. Ha? Basigin tapak-tapakan nyo, buhusan nyo ron. Wa nyo pagpisonan at eksakto ron. E kung ginpiso at eksakto ron, hindi maghumbak-humbak ron. Naman nagahumbak-humbak ron. Gintapak-tapak nyo nga ron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kung may kwarta ang kontak kita, amigo, ikaw. Ayosan na rapalpak na. Kasi imposible. Imposible gin man. Huwagit mabuto kang. Diyan bumangga kita sa pader ko na tabo. Tama kang interest, hermanos. Good morning. Greet ako kay Dave De La Cruz. Kinaga... pangapi-kapi una sa Baraka. Kaibahan do akong Daywa ka Dagaga, si Leslie Ann Kataag, ag Angela May Kataag. Habang kapinamati kay Mojet. Good morning gina sa Kataag pamilya kay Madam Faith De La Cruz. Naka-standby sa rinya katulong John na Kabisilya dayang up-at ka mga biktima at pagpabuno sa BGMP. Gindaga sa aton nga Dr. Rafael Sumbokon Memorial Hospital.
3: Radyo Todo Live Report. Report.
4: Sa detalye po si John.
5: Odyo, odyo.
4: O, odyo ko no. Tawit odyo. Tag sangkadram ko odyo. Proceed John, okay na?
5: Okay, katulong agit no. Iyak kita makaroon.
4: Naputog. Dali-ligid ha. Oh, naputog. Pakiridaya na nai. Ay roapat ya mga biktima, kumusta hunta kun kumusta ro andang medical update. Kore nga nga ag ano na tabo? Ano rong dahilan? Kore nga pagpamuno sa sugurit BGMP, hamaan it may mga armas ro na involve sa pagpamuno nga ra proceed John.
5: Iga sa tama karong tabong git no sa aton mismo nga emergency room kita ato nga provincial hospital nga kunciin gindala riya roapat sa mga biktima. Ita pagpamuno kung sinura niya mga suspek at kung sinura mga biktima kara katulong agit, no?
4: Mm-hmm.
5: Well, di kara pagkatanaw na itong katulong agit, di kara sa may logbook mismo ito atong emergency room, labi-abi din sa atong security guard, ay wa tapahimaw ka buol it mga pangalan katulong agit, no? Dahil tanan ko ng mga biktima, ging diretso ta, gindalidalit ako ng agency room, lagi sa atong emergency room, ita itong provincial hospital, dahil medyo mga gat-gat na raro, medyo pati ba, siyempre, yan magkita nag-standby. Ag nagpulpungutana kita riya katulong agit, no? Pati may ating yun isang bilog riya nga wak mangyanin na kayuniforming nga isang kadil guard. Kaya hindi ko na naman taor pangalan katulong agit. Pero may initial kita
4: pero
5: riya katulong agit
4: si
5: na pangalan.
4: Si Indo andang nga kwan, si Indo mga ego o mga biktimag, may diya ka ko na ano dahilan?
5: Ako. Hindi katulong agit, maano rin mo nga boses? Nagaputol-putol.
4: Dali lang yun ay paki-adjust na ni J.A. Dali lang yun. Dali lang. Dali lang i-adjust na ton. Kara-kara, okay na? Okay na?
5: Solo sa atong nabi nga naabuo nga information niya katulungit, no? Sa atong mga istorya, may istorya kita sa Tinuga, nga ro mga biktima nga katulungit, naging kwan lang nagat mga apelido na katulungit, no? Ro daywa kara, haya dalidar, anda karang mga apelido ko daywa nga ra, magbangod kung saan dara katulungit, no? Ro sa tagabanga sa mga daywa ra, ro daywa ka magbangod nga ra nga dalida, Rosang bilog kara katrugit hay Diwan taga Banwat numansya kun Rosang bilog garang Diwan ag sambilog kara katrugit hay Lupis taga Banwa makro tangalan katrugit suno saray nga ato nga papulo pungutana kay Inaria nga nagpanaw man niya ni Mao hay naginilaway kun ro da ro apat kara ito ina ta mismo kuno sa may kitchen ita aton nga BGNP no, ita provincial
4: ano bayaran. Ano ra sanda mga
5: area sa Bilog ra? Roger sa Pongjet.
4: Ano ra mga kok ra sanda?
5: Daw hindi ugid ma kon to Pongjet, ray mo nga buses hindi ko ma-build ako ka pick up no. Maging guwa ira ka Pongjet, yung sakay sa sangka ambulansya no. Sa Bilog siguro nga biktima ra, aga ya ginsulod lagi sa ambulansya ka Pongjet no, may naka-uniforme ita BGNP no. Masako sandara na naka-kondra, naka-oxygen at naka-dextros, no? Saan ka tinugang yung siyod mismo sa ambulansya nga iya sa aton nga provincial hospital. Alam akong duda ko, i-transfer siguro na katrugit, no? Tanong ka, naka-short imora, naka-iluit short, no? Naka-oxygen, may ano takotugit, no? Naka-oxygen dahil nga rin sa Bilog na biktima nga naging sulod sa ambulansya, no? Aga siguro, i-transfer siguro na sa ibang hospital katrugit, no? Medyo may anaw pang tubo katunggit sa suda ita ako na may nakabitbit itang tubo riyo sana nga ano nga ginabitbit no sana mismo nga ginakargahan no ita ambulansya katulong agit no nga kita abin ato no ginalalayan at sa Bilog na jail guard galing nagkakangkuhan din nga na hindi dahil magtawar jail guard ito mga information katunggit no nga niro atong karang nasairan na yari kina sa atong pungutana at sandara nga mga may tama ita pagpamuno no daywa ka magmangod na dalilang nga tagabanga sa Bilog nga ta dihuan nga nga taga-Duman siya ag Lopez nga taga-Tangalan sa nag-apat na makarungto sa Trungjet ayatanan sa nag-Ipanggalaya sa atong nga emergency room itatong may provincial hospital pero sa Bilog bago gila nga harang ginasakay sa ambulansya nga kung siin ay base i-transfer ka Trungjet sa nga naka-oxygen base i-transfer sa ibang pumanaong ka Trungjet o ambulansya ka Trungjet no anara itong buko na ambulansya no? Ayatapon nga provincial hospital no pumanaw ka Trungjet no. Nagarangkada ro ambulansya no kumanaw siguro iga transfer to sa ibang provincial hospital dahil naka oxygen dato katulad ag naka ambubag naka kwan no may anaw ta nato na batyan nato no umingaw do ambulansya pumanaw katulad to sa Bilog na biktima nakasakay yung kato katulong agit no agrotatlo iya pa makaroon nakapabili no sa emergency room itato nga may ha provincial hospital no aga ginaano nga nato guardia ha matuwa pasanda nakabuol ita pangalan ba it mga tunay nga mga pangalan kurang mga biktima ita ray magpagpamuno nga apat na Bilog nga halin sa BGNP ya sa atong banot kalibo hay suno sa guardia katrungjet hay gidiretso ta kuno ana ito sa sud dahil medyo delikado ro kahimtangan ita yung mga biktima ging pangdiretso sa nasa emergency room agwa pata kuno sanda hindi ko ta kuno magtaot pangalan ro nakaiba nga mga BGNP personnel sa sulod ita aton nga emergency room katulungan jet no ginawa tuwa tangani kun ano gidro tunay ba nga mga pangan kuray nga biktima hasta sa makaron hay wa pareha nakakuan ito pa biro guardia nagsud man sa emergency room nga kung siya ipangutanan natin kung siya ugin mga pangalan ito yung mga biktima katulong dito. Para ratong itong istorya, kay halos pamilya mang galing rato ita mga biktima
4: katulong dito. So, mga biktima, base sa nga mga pilyedo, daywak magbanganghod niya dalida from Banga, sa Bilog de Juan, sa Numansya, sa Bilog Lopez, from Tangalan.
5: Ama katulong dito, doon doon pang apelido, pang rugin, at tao katulong, pero mga andag itang mga tunay nga mga pangalan kaya wa pagkita katrungjet ita pangalan no puro apelyido lang rogin tao ya katon ma ya sa aton nga mga ano bitara katrungjet no wa gid naton mabulro anda nga tunay nga mga pangalan sa katrungjet wa to aton pag naton katrungjet no pag abot ikrat guardia magwa kun mabulro nga mga pangalan sa mga biktima nga ra nga ina makaron sa sud ita emergency room nga tatlo pare na biling katrungjet no pero may tama ita pagpamuno ro sa Bilog katrungjet ito ta ginda gindalaw kat ambulansya ita aton provincial hospital.
4: Sinko no to John na i-transfer sa pribadong hospital o i-transport pagwataklan?
5: Wa na aton katugit makwan hindi dabi naton maistoryar tong nagasunod nga nurse aga wa na to maistoryar
4: pero may pero gintubuhan na gintubuhan na nakabubag
5: may ara nga naka-oxygen ima katugit may ana tang kwan nga ito nagagwa may ano may ginbutan medyo galon o maano rin katukot yet. Ito nagagawa ng mga dugo katukot yet, no?
4: Okay. So, ginto

0: Nagap.
1: Hindi ko rin mapick up, katungit, no? Wa ko masayre, katungit, sa apat na kung sino para ng mga suspect, kara katungit, no? Hindi pa natin masayran, kara kung sino mga suspect. Dahil wa pag nagbigit naga tao ka ito, no? Nagpa-unlock na ma-interview na ito, bisa ng mga BGNP personnel natin, hindi magtao ita, anda pa nga detalye, katungit, no? Pati, rin, pati nga nga pamilya na ito, kina ko, dayong daywang mag-angod, nga dalida, ay hindi, kasanda katungit, magtaot information, no? Ginaadto na natin, picture na natin, rayero, ginkargahan kanda. Ang sasulod ita daya nga nga Bureau of Jail Management and Technology nga sayakyan hay ito may mga dugo katungit sa suod nga changing karga raya nga mga biktima ita pagpamuno no katungit na patbilog nga makaroon iya sa ato nga may pa.
0: Okay, naputo na naman kita pero klaro naman ah katulong John Cabicilla ro update karon lang ah si katulong Rinald ito makaroon sa BGMP na luok. Pati rong pulis ha, nga nag-imbestiga sa insidente at pagpamuno sa sugod mismo sa district jail, hindi makasugod banwa. Ha, hindi makatawagi si Katudong Rinald Abe sa linya live sa barangay Naluok ito mismo sa guwa ita BGMP district jail. Dahil kinahugat ko no rong acting jail warden it Naluok district jail nga si jail chief inspector Francis Hanagap. Konsin pa maghalin si Hanagap makaron ay araw mag-alas 10 na mga kasimanwa wa pagihapon dong warden agara may natabo nga pagpamuno ag hindi lang isang biktima warden Hanagap sir apat po ang biktima kurayang kasot pagpamuno ag ano natabo ay sa kitchen kuno natabo rong pagpamuno kara ano ra mga biktima nga ra involved kara ano ra mga cook sandara.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aywa pa kita't mabuong nga information nga konkreto, tulid banwa bagod limitado rong gina-provide information kung aton nga taga BGMP ay rong nga pwede ko rong nga makataot information nga konkreto si Jail Chief Inspector Francis Hanagap gamang wala ng iba. Ita mo gilang ara na je ayang je, sige lang. Daw pigado signal aga nag-fluctuate ang kuryente, blackout may kita sa kwan, sa transmitter. Up, nakabalik na. Nag-fluctuate kuryente. Kugang man siguro atong nga supply.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: O, karakono sa may tangalan, lubak-lubak, madago man. Abay ni Randy Samson Sarabia. Kabugin matang akwan, kabugin matang mga... Hindi ko ta maintindihan. Ha? Rayang mga kontraktor nga. Abo kita ni karang apart sa may western side nga karsada. Nga nagagumpat-tsumpat kaya tayo kung umagi. Bukod at matapan no pagkasemento. Ha? Ano ro problema kara? Mga kontraktor. Amat maura ro nga pagka-obrat karsada. Bakit? Ha? Tumatalon-talon ang mga sasakyan pag dumaan dyan. Hindi naman. Bukod lubak-lubak ha? Bukod lubak-lubak. Sa may nabas kara, hindi man lubak-lubak imawe. Naagyan mo ron dyan sa may nabas? Ano, unido siya din karon doon? Nga, gawa ka maka, nagaluksu-uksu, taro yung mga kwan, haron doon tulayt balete. Talawa yung tulayt balete, umun-on banwa. Katura ginahipos-hiposan nanda, hindi pa malata. Pero makaron doon tulayt balete nga bago. Halata na gid. Umun-on banwa ang tulayt balete. Kita na. Kita na rong bakal.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, dahil nga mga project kara hagin obra na panahon da ni dating Congressman Ted Harris Cocono. O galing do pundo, syempre hay ginpaagi sa district representative. Pero, rupangutana, ro nagtrabaho. Hamat mauron, ha? Dong trabaho. Hama nagagumpat-yumpat dong sagakyan. Kunumagi. Bukon mat lubak-lubak, pero mat nagagumpat-yumpat. Duda ko gintapak-tapakan niyang wapagpiso na bago buhusan da.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: O, era. May nagpanit pinsaya. At time pa man ni Congressman Harris ko mga project na implementar. Pero pangkotan, sino mga kontraktor baga karay? Inausisa na ito mga kontraktor ko mga project nga ra. Sino kontraktor ko ng tulay nga ra? Una sa balete. Ha? Sino haman umun-onda?

0: Sino dong kontraktor ko tonight balete? Ham anag on da imaw. Ah, last year okay pa. Daw hindi pa mo malatat sang kire. Pero makaroon halata na gid. Halata na gid nga nag-on-on.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay, totoo Joyne. Ambot na lang. Time pa ron jet ni former congressman Ted Arisco o mga karsada nga ron. Aba ni makagwapo. Kay Rick Smarty, good morning gid. Happy monitory man. Karoon na lang siguro sa programa J, todo aksyon ang bilog at detalye. Dahil wa pa manit mabuong information makaroon. Subcon si Popoy. Ah, gali? Sir Popoy Stoperes, ikaw gali orang subcontractor guman ko tulay sa balete nga ra? Sir? Boss? Popoy Stoperes, sir? Ikaw na naman ko ang subcontractor ko tulay sa balete nga nag-on-on? Hama nag-on-on da, sir? Ikaw man ba garong subcontractor ko rayang nakatiwangwang nga flood control project dayang pumping station nga wa unit budget? Ano gunda sir? July na kita. Hamatwa gyapon pumping machine. Ah, mainyong generator house. Haman wa pa generator don. Haman white water impounding facility ron. Ano yan sir Popoy? Ang ginawa mong pumping station, bakit hindi patapos yan? Dapat John, ah, may pumping machine yun doon. Dapat may generator yun doon. May house, walang generator. May drainage, walang pumping machine. Saan ang pondo na punta? Bakit wala daw pondong natira? Saan po napunta? DPWH, ano yan? Former District Engineer Libina Amar, ma'am. Panahon mo pa to.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay, Salones ha, Salones. Bato-batohon taro mga project ka na nga matya nagkalitsilitsingon. Ha, kababong nagkalitsilitsing project iya eh. Abong nga nakatiwangwang ang mga project sa aklan eh. Dapat usisaon tara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay, Diyos mayo, mga kasimanwa. Ay, korupsyon sa gobyerno. Grabe.

0: Agad ayo oh, pati mga kwan, pati mga flood control imo man nag-obra eh. Di ba, ikaw man Sir Popoy ro mga flood control na tag mga DK una sa Hago oh, imo man yata ron. Pero okay mataro mga flood control daw matsa ayos mata. What at problema pero yung tulay nga ra nga bag-o. Odi dai barong tulay yon tag dati gin butangan it kaiping nag-un-un. Oh, last year da matsa okay-okay pa hindi pa malata pero makon halata ug tagid nga mayad. Halata ug tagid nga mayad dati hindi pa malata. Pero makon halata na gid. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Ay si Dingdong ka birthday. Naka-birthday leave. Nga wakot nag-file mo leave ay. Birthday leave, nagaliruan na nga to. Sino manabi, one hadlock eh, makagwapo. Tanan kita, may hadlock, may nervyos. Normal man. Kinahadlockan man, siyempre kinanervyos man. Kinadagadaga ko malang nervyos. Ay base kung magka-depression kita kung delikado yan pag hindi mo yan kinaya eh. Gani kung gina-nervyos ka, ikadlaw-kadlaw mo lang. Ikadlaw ang libog. Ikoskos ang libog. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ni kayo temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit. Mainit na eh, nagsilak-silak na ginman. Ngagahon it's Sabado, Hulyo 4 kita, trabaho lang! Walang personalan! Banwang nagapamati, manginhilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Radyo Todo! Marapasaway sa lipunan, may resba na! Radyo Todo! Mabilis sa himpapawid si Jet the Jet Reyes! At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes noon, mapabacteria man viruses nga akikisa. Lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imo lawas. Kung pigaw ng soldado sa imo lawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. You need to say, grabbing obras, yun yung grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza. Huwag ka nga balusin na sugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio. Duga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay, so makatulad ito sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga, kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So ini nga mood ini, ginadikta ni sang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muni ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kakaulaunod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3bio, ang D3bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS.

0: o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500! Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patatak na Vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh. Huh?
3: Sino na sila?
2: Above 60, istoryanta. Bro, ano nga mga, dito yung balaan karon, ano nga mga edad nga dapat gina regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na to istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Hoy. May mga studies bala gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana milo edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyales, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina? Kag paano makabulig si DTX 500? Ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Zulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress permi pas kay Sir JP stress damo ka panawag way gina pang sapat ha ginaiwasan ha kung kamo pala hindi kamo makatulog ini tanan-tanan detrimental no ga pala ga patigulang ni sa inyo sinula this cause oxidative stress ang pangkunta sa sa oxidative stress antioxidant ang pinakabaskog ang pinakamataas klase nga antioxidant amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion man ni. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system para layo ka sa masakit, ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way kapaluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amunin nga pahamis. Ha? Gapahamis sa imo skin. No? Amo paniki nga pataas sa glutathione level. That's why dukon bugana. Kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin katanawon. Ha? Ha, tanawaw lang si Sir JP, mag-attend sa ila reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balya sa akon. No? Tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman niya ang problema mo, Sir JP, kung gusto mo dali ka mag-ayo, mga mikrobyo ang kadala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direct kita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ang semen. Sa mga lalaki, kinchindi na ka muna. Hindi ko na nag-uro pagyambal kung ano sa ilunggo, ah.
3: Semen, ha? Hindi semen, ha?
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba, Joanne, do ka milky, nga do ka... Do ka gatas-gatas?
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil kadasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imo daw, lasaw na yaw.
3: Ay, hindi.
2: Okay.
3: Ha?
2: Oh.
3: Hindi.
2: So, ini siya, Sir Boy, amo ni siyang prostate gland na kobra, sini siyang daw ka, do ka gatas-gatas, blang, do ka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Naghahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di buday na bisagi mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dili ni ka swim ang ang sperm, no? Para nga di siyempre may likid doon sa nga kaunon, sir boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig ba, sir boy? Mm-hmm. Kisa kung perti ang mga stimulation, halindias na to sa may bangko, o lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose, gina-contract niya, bi, para nga mag-gwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man sir boy ang involved, no, sa urine control. Kay ini siya daw kaangay sang muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae, sir boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, sir boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
4: Nan. Ambal nila na nga muna ang ginatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na,
4: ha? Nulog ka na, pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantog.
2: Oh.
4: Sang imo bladder.
2: Oh, oh.
4: Kay mangihi ka. Ha? Gulago ka na, gulpila ko. Mangihi ko. Meaning to say, ha? Medyo may diferensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi. Inablang, gusto mo mangihi, pero doon hindi siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Doon mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero doon dugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
4: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, doon hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Ang mga katawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga flow sang imo ihi, sang imo urine.
2: No.
4: So, mga sinyalis na siya sa ginatawag nga, ginatawag natin nga benign hyperplasia.
2: Oo. Prostatic hyperplasia. Ang BPH. Ay pa. Maluya, o kung pigaw ang force sa ihi.
4: Okay.
2: Hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Oo, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, doon kay naib la. Doon ba may supon ha?
4: Doon ka supon. Sir JP, huwag ka nang batag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Gamo na yan.
4: Ikaw nagigya kompleto. Kaya doon si Voltis 5 ka.
2: Hindi man. Gamit na gamit lang. Now, ano pa? Gasakit o kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy, balikawang hawak, dumay pain ka da? Mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. Subot silingon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy.
4: Mm-hmm.
2: O, pa-assess ka to. Or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. O, mayara tadara yung mga medical doctor. Mayara man ta naturopathic doctor.
4: Mm-hmm.
2: O, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, sir boy, ng mga problema sa prostate is malignancy. No? Kung nga, sir boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya mo prostate gland, dra ang dagalabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
4: Bladder mo.
2: Halin sa bladder galabay da. No?
4: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tub ang host nga ginaagyan sang imo ihi,
4: ginipit
2: na tung-an asa sang dog butterfly nga na prostate man. Tiipiton niyo na Sir Boy kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya benign pero hindi ya delikado di akanseros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
4: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gani.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulik sang dako si detail by Madrid Sir Boy. Makabulik sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
4: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang Sir Boy. Basta hindi na tam-an gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules. Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Ti we're talking about cancer.
4: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
2: Oh, Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer da yun ah.
4: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka Sir JP, 50 years old
2: kay up. Aging.
4: Kay aging. Hindi ang cost ni amo ni ginatawag nga 5A reductase. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Kung gan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung yung tayong epekto. Pero ang kampiyon kaya makusog klase. Tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys no? To mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kung ikaw single for life ha, single for life, wala gikatilaw girlfriend nga or sa
2: past. Do ako subong.
4: Do pa sa
2: why na girlfriend.
4: Do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend.
2: Sila na, si engineer.
4: Ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life.
2: Oh.
4: Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: so problem. Dapat tsakto-tsaktuhan lang. Oh, 7 times a week lang.
4: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Oh, tama mo na. Oh. Now, so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
4: Balda.
2: Ang ila ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
4: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
4: Yung ba ni Joanne, sakto na. Sakto tong 1.
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate magpa-prostate examine ka. May arat na ano gin nga screening Sir Boy? Prostate
4: na screening na lang ang general name
2: no? Or nami pa ultrasound ka para ma-measure. Adil pa measure kuligad?
4: Medyo ano na ah, medyo basta makibot ka mo.
2: Medyo invasive
4: na ah. Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo may gloves.
2: Oo.
4: Gin putangan sang
2: gabaw na blaw.
4: Kay
2: may jelly.
4: May jelly. Kag
2: Ay, hindi ko ta, yan ang portrason ko yung surbuy.
4: Kaya yung sulod ng sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Kung hindi, asawa ko lang makakita sa ngakon nga dax. Oo. Oo. Dako, dakoong kulang.
4: Pantax.
2: Hoy, sobra ka, chuy boy. Ay,
4: Merry Christmas. Oh, sige. Merry Christmas.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay. Oh, may enlargement kagamay abangod sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ako nagasugod na sa enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
4: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin permi, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.33.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 4 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, grid-tied solar system with net metering project ng nagdaang administrasyon sa Navas, hindi na pa kinabangan ng LGU ayon kay Mayor Solanoy.
0: Todo balita.
2: Samantala, lalaki sinilbihan ng warrant sa kasong carnapping.
0: Todo balita.
1: At PSA pinalalakas ang pagkolekta ng eksaktong fisheries data sa Aklan.
0: Todo balita.
2: At Boracay dinagsa ng 1.2 milyong turista sa unang anim na buwan ng taon.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional. Antique, isinusulong ang pagpapatayo ng bahay pag-asa para sa mga batang nasasangkot sa krimen.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, mga barangay sa Iloilo City hinikayat ng namagtatag ng pansamantalang animal shelter.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, resulta ng impeachment trial ni VP Sara maaaring makaabot sa Supreme Court.
0: Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, Senado handa na sa paglilitis kay VP Sara Duterte sa Lunes.
0: Todo balita.
1: At ombudsman naghain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang national, Senado sisiyasatin ang epekto ng online games at social media sa mga kabataan.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, 13 patay sa malawakang missile at drone attack ng Russia sa Kiev.
0: Todo balita.
2: Dagdag pang headline balitang international, 11 anyos na bata nasawi sa rabies matapos dapuan ng paniki.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Gilas Pilipinas all out sa bakbakan kontra New Zealand.
0: Todo balita.
2: Sa balitang showbiz, binibining Aklan, itinanghal na binibining tourism 2026.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, utang ng Pilipinas sumampa na sa 18.55 trillion pesos.
0: Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, sa mga BHW sa Aklan, handa na para sa MRSIA 2026.
0: Todo balita.
1: Alas 11.37 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Hindi nagamit ng lokal na pamahalaan ng Navas ang grid-tied solar system with net metering project na ipinatupad noong nagdaang administrasyon sa bayan ayon kay Navas Mayor James Solanoy. Ayon sa alkalde, layunin sana ng proyekto na mabawasan ang konsumo at gastusin ng munisipyo sa kuryente. Gayunman, nang kanyang ipasuri kung nagkaroon ba ng pagtitipid ang LGU sa bayarin ng kuryente, napag-alaman umanong walang naidulot na benepisyo ang naturang proyekto. Sa halip, sinabi ni Solanoy na naging dagdag na perwisyo pa sa gusali ng munisipyo. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ding hindi nakakonekta ang solar system sa linya ng Aquelco. Dahilan upang hindi ito naging operasyonal, tinatayang nagkakahalaga ng 7 million pesos ang proyekto na pinunduhan mula sa 20% development fund ng LGU Navas. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ang posibilidad na palitan ang naturang sistema ng mas moderno at mas epesyenteng solar power system.
0: Todo balita.
2: Sinilbihan naman ang warrant of arrest ng isang 23-anyos na lalaki na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 3 ng Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act habang nasa Aklan Rehabilitation Center sa Barangay Naluo, Calibo. Ang hindi na pinangalan ng akusado ay residente ng Barangay Dalipdip sa bayan ng Altabasa. Ang warrant ay nilabas noong Hulyo 1, 2026 ni RTC Branch 8 Presiding Judge Nelson Gist Bartolome sa ilalim ng Criminal Case Number 1858. May nirekomenda namang piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 300,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, matapos ang pagsilbi ng warrant ay nanatili sa kustodiya ng Aklan Rehabilitation Center ang akusado habang inihahanda ang kanyang turnover sa korte.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, pinalalakas naman ng Philippine Statistics Authority or PSA ang pangangalap ng wastong mga datos sa sektor ng aquaculture sa Aklan sa pagsisimula ng updating of the listing of aqua farms. Personal na sinamahan ni PSA Undersecretary, National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Ismapa ang mga enumerator ng PSA Aklan sa pagbisita sa mga aqua farm sa mga bayan ng New Washington at Batana na kabilang sa may pinakamaunlad na aquaculture areas sa lalawigan ng Aklan. Layunin ng pagbisita na masubaybayan ang aktual na proseso ng pangangalap ng datos, matukoy ang mga kakulangan ng implementasyon at matiyak ang wastong mga impormasyong gagamitin sa pagpaplano at pagbuo ng mga programa para sa pagpapaunlad ng sektor ng pangingisda at aquaculture sa bansa.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, umabot sa 1,237,001 ang kabuuang tourist arrivals sa isla ng Boracay mula Enero hanggang Hunyo 2026. Mula sa naturang bilang, 1,019,673 ang mga domestic tourists, 197,003 naman ang mga dayuhang turista, habang 20,325 naman ang overseas Filipino workers na bumisita sa isla. Patuloy na nangunguna ang mga lokal na turista sa kabuuang bilang ng mga bisita sa Boracay na bumubuo ng mahigit 4 sa bawat 5 tourist arrivals sa unang 6 na buwan ng taon. Ipinakikita ng datos ang patuloy na mataas na interes ng mga biyahero sa Boracay, nananatiling isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa. Inaasahan ng mga tourism stakeholders na madaragdagan pa ang bilang ng mga darating

0: ng angkop na lupang pagtatayuan ng pasilidad. Sinabi ni Panagita na mayroong 37 CICL sa Antique kung saan dalawa ang kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitation sa Regional Rehabilitation Center for the Youth matapos mapatawan ng suspended sentence kaugnay ng kasong murder. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng umiiral na batas, ang mga minor de edad na nahatulang nagkasala ay hindi agad ipinapasok sa kulungan. Sa halip, inilalagay sila sa rehabilitation center na pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development upang mabigyan ng pagkakataong magbago at makabalik sa lipunan.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, hinikayat ng lahat ng mga barangay sa Iloilo City na magtataga ng pansamantalang animal shelter para sa mga ligawa, inabandona na sa GIEP at nahuling mga hayop bilang bahagi ng pagpapalakas ng animal welfare at pangangalaga sa kalusugan ng publiko. Ayon kay Dr. Fernando Abulencia, hindi lamang responsibilidad ng pamahalaang lungsod ang pagtugon sa problema ng mga hayop na paggalagala, kundi tungkulin din ang bawat barangay na makibahagi sa pangangalaga at pagkontrol sa kanilang populasyon. Sinabi ni Abulencia na maaaring makipag-ugnayan ang mga barangay sa Office of the City Veterinarian upang mabigyan ng teknikal na suporta sa pagtatatag at pamamahala ng mga pansamantalang animal shelter. Dagdag pa niya, magsasagawa ang kanilang tanggapan ng libreng spaying at neutering para sa mga hayop na pansamantalang ilalagak sa mga naturang pasilidad. Matapos ang itinakdang holding period, maaaring ibalik ang mga hayop sa kanilang komunidad o ilipat sa city dog pound.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
0: Maaaring umabot sa Supreme Court of the Philippines ang magiging resulta ng impeachment trial ni Sara Duterte kung magkaroon ng issue sa bilang ng mga boto ng Senado. Ayon kay retired Supreme Court Justice Adolfo Azcona, maaaring questionin sa Korte Suprema ang magiging desisyon ng impeachment court kung magpapatupad ang Senado ng panuntunang taliwas sa Konstitusyon. Sinabi ni Azcona na kung mapapatunayang guilty si Duterte, kahit hindi umabot sa kinakailangang 16 na boto ng mga senador, maaari itong isailalim sa judicial review kung may aligasyon ng grave abuse of discretion. Sa ilalim ng 1987 Constitution, kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 23 o 16 sa 24 na senador upang mahatulang guilty ang isang opisyal sa impeachment. Samantala, sinabi naman ni dating Senate President Franklin Drilon na maaring umabot sa Supreme Court ang naturang usapin. Gayunman, aniya, nakasalalay pa rin sa mataas na hukuman kung tatanggapin nito ang kaso dahil may kinalaman ito sa impeachment proceedings.
1: Todo national.
2: Samantala, handa na ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes matapos siyang padalhan ng formal na abiso kaugnay ng paglilitis. Batay sa notice na may petsang Hulyo 2 at pirmado ni Senate President Sherwin Gatchalian, inaatasan si Duterte na humarap sa Senate Impeachment Court personal man o sa pamamagitan ng kanyang abogado alinsunod sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantuga, nakatakdang magsimula ang impeachment proceedings. Sa unang araw ng paglilitis, ipakikilala muna ang mga kinatawan ng prosecution at defense teams bago ihain ng magkabilang panig ang kani-kanilang opening statements. Samantala, sinabi ni Matuga na wala pang pinal na pa siya kung si Senate President Gatchalian ang magsisilbing presiding officer sa buong impeachment trial o kung magtatalaga ang impeachment court ng ibang senador sa pamamagitan ng majority vote.
1: Todo national.
0: Sa iba pang balita, naghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations na natanggap umano niya noong 2025. Isinampa ang reklamo sa Sandigan Bayan at kabilang din sa mga inirereklamo ang umano'y mga donor na sina Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espirito. Ayon sa mga taga-usig, hindi umano isinama ni Marcoleta ang naturang halaga sa kanyang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth at Statement of Contributions and Expenditures or SOCE. Iginiit ng prosecution ng halagang sangkot sa kaso ay lumampas sa

0: 50 pesos milyong threshold na itinakda sa ilalim ng Republic Act number 7080. Sa kanyang counter affidavit, inamin ni Marcoleta na natanggap niya ang naturang mga donasyon. Ngunit iginiit niyang nagmula ang mga ito sa kanyang mga pribadong kaibigan at nagamit na sa kanyang kampanya bago pa man na isumite ang kanyang salen.
1: National. Naghain naman si Senator Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon na naglalayong imbestigahan ang epekto ng online gaming platforms at paggamit ng social media sa mga bata, kabilang ang posibleng kaugnayan nito sa tumitinding insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa ilalim ng proposed Senate Resolution No. 488, layunin ni Gatchalian na makabuo ng mga rekomendasyong polisiya at mga panukalang batas upang maprotektahan ang mga kabataang Pilipino laban sa masasamang epekto ng hindi reguladong digital exposure. Inihain ang resolusyon kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aarala. Patay sa ulat ng pulisya, ang mga sospek ay umano'y labis na nanalantad sa Warbox, isang online game na nagtatampok ng matinding eksena ng karahasan. Dahil dito, pansamantala itong hinarang ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC habang isinasagawa ang kaukulang investigasyon.
0: National. Sa karagdagang balita, lumakas bilang isang super typhoon ang tropical cyclone na may international name na Buffy. Itong Biyernes ng gabi, Hulyo 3, habang patuloy itong kumikilos pakanluran sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa weather bulletin ng PAGASA, alas 10 ng gabi, taglay ng super typhoon ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour, palapit sa gitna at pabugsong umaabot sa 230 kilometers per hour. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 3,090 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, sinabi ng State Weather Bureau na Easterlies o mainit na hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon pa sa PAGASA, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon sa Miyerkules, Hulyo 8. At kapag nangyari ito, ay tatawagin ito sa pangalang si Inday.
1: National.
2: Sa iba pang detalye ng balitang nasyonal, inaasahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na mas marami pang investor ang mahihikayat na maglagak ng puhunan sa Pilipinas kasunod ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Ayon kay DepDev Undersecretary Rosemary Edelion, nagsisilbing mahalagang batayan para sa mga investor ang income classification ng isang bansa dahil nagbibigay ito ng ideya sa kalidad ng human capital, infrastruktura at antas ng paggamit ng teknolohiya na nakakaapekto sa kanilang desisyon sa investment. Sinabi rin ni Edelion na ang bagong income classification ay inaasahang magpapalakas ng kampiyansa ng mga lokal at foreign investors na maaaring magmuo ng pagdami ng mga negosyo at paglikha ng mas maraming trabaho sa Pilipinas.
0: National. Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International.
0: Hindi bababa sa 13 katao, kabilang ang mga bata, ang nasawi matapos magsagawa na ang Russia ng malawakang missile at drone attacks sa kabisera ng Ukraine na Kiev. Agad na inilikas ang ilang residente habang tinamaan ng mga pagsabog ang iba't ibang gusali sa lungsod. Ilang oras matapos magbabala si Ukraine President Volodymyr Zelensky na posibleng maglunsad ang Russia ng panibagong malawakang pag-atake. Ayon kay Kiev Military Administration Head Timur Kachinko, muling binanggit ng Russia ang mga residential area na ikinasawi ng mga sibilyana. Samantala, sinabi ng Russian Ministry of Defense na ang pag-atake ay nakatuon sa mga energy facility bilang gante sa kamakailang mga opensiba ng Ukraine.
1: International.
2: Nasawi ang 11-anyos na batang lalaki sa Ontario, Canada matapos samaan ng rabies sa ilang linggo matapos dapuan ng panike ang kanyang mukha habang natutulog. Ayon sa ulat, walang nakitang kagat o sugat kaya hindi na siya naipatingin sa ospital. Makalipas ang halos 3 linggo, nakaranas siya ng pagmamanhid sa mukha, hirap lumunok, pagkalito at hallucinations at labis na paglalaway. Kinumpirma ng mga doktor na siya ay may rabies. Ngunit binawian din siya ng buhay makalipas ang 17 days sa ospitala. Ito ang unang kaso ng locally acquired rabies sa Ontario mula pa noong 1967. Paalala ng mga eksperto, maaaring walang nakikitang marka ng kagata ng paligi kaya mahalagang magpatingin agad at magpabakuna sakaling magkaroon ng direktang contact sa naturang hayop.
3: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
3: Balitang sports. Balitang sports.
0: All out ang paghahanda ng Gilas Pilipinas sa mahalagang laban kontra New Zealand sa pagpapatuloy ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Gilas Head Coach Tim Cohn, itinuturing niyang Game 7 ang naturang laban dahil target nilang makakuha ng higit ng kahit isang panalo sa dalawang sunod na laro laban sa New Zealand at Australia. Magsisimula ang laban kontra New Zealand alas 3 ng hapon habang haharapin naman ng Gilas ang Australia sa Hulyo 6. Kasalukuyang may dalawang panalo at dalawang talo ang Gilas sa Group A ng qualifiers.
3: Balitang sports. Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista na sungkit ng pambato ng aklan na si Pauline Thea Anes Guerra Ibuyana ang titulong Binibining Tourism sa Binibining Pilipinas 2026. Kinilala ang kanyang tourism video bilang best in tourism video kung saan ipinakita ang ganda ng mga tourist destinations, kultura at tradisyon ng lalawigan. Isa ang Binibining Tourism sa mga special awards na ipinagkaloob sa National Costume Showcase ng nasabing pageant na ginanap noong Hulyo 2. Samantala, magaganap naman sa July 18 ang Grand Coronation Night sa Smart Araneta Coliseum.
3: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo, umabot na sa 18.55 trillion pesos ang kabuang utang ng pamahalaan noong buwan ng Mayo ayon sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ito ng 0.41% kumpara sa naitalang 18.47 trillion pesos noong buwan ng Abril. Ayon sa BTR, naragdagan ang utang dahil sa mas malaking pangungutang ng pamahalaan sa loob ng bansa upang matugunan ang pangangailangan sa pondo. Gayunman, nabawasan ang epekto nito dahil sa paglakad ng piso laban sa US dollar at iba pang foreign currencies. Sa kabuang utang, umabot sa 12.5 trillion pesos ang domestic debt habang nasa 6.5 pesos o trillion pesos naman ang foreign debt.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, naghahanda na ang mga barangay health workers sa aklan para sa pagpapatupad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA 2026 na nakatakdang isagawa sa Agosto. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ang Provincial Health Office ng aklan ng Barangay Health Workers sa Lay Forum noong sa Aklan Training Center. Dumalo rito ang mga BHW at Municipal Health Education and Promotion Officers mula sa 12 na munisipyo ng lalawigan. Layunin ang pagsasanay na palakasin ang kaalaman ng mga kalahok sa pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa bakuna at paghikayat sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa tigdas at rubella.
3: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:55 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
2: at Katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohana.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakabihan. Aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Aha. Yeah. Yes, a goo.

0: acción. Ganas a parar. Todo acción.
1: Ajá. Mare itradlaw banway ita kalibo mega tradlaw probinsya ta clan, welcome sa tugapag pangalaga sa tugapag ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Magkaroon kita kita ita Sabado, itcha 4 kita banwa sa buwan ita Hulyo dagon 2026. Oras lan banwa ko gagapag abi agapag padamyaw ita may kraga hapon mega pagpamati. Sa tugapag suki kita gagapag mati sa kabilgan ya banwa ta kalibo kabugusan ya probinsya ta clan. Sa kutob ko magabutan ko atong gagapag pangalaga magkaroon edisyon ita tugapag ililiba. Aro ako gigin yo banwa do nga pag welcome pag panamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw. Maga pagayag rong programang Todo Action makor kita gadlaw ita Sabado no hasta da unay video kita maga ililiba sa pag pangalagad nato no makor edition ito nga pag pangalagad. Una sa lan banwa ro kagagapag abi-abi no pag panamyaw sa tuag negosyante sa bayan kong Kalibo Public Market aga Kalibo Shopping Center. Nga makor kagagapag pang oras nga po paway nato nga negosyante. Samtang ro iba daga patigayo dita pago inabas makaron kagabanga panyempo. Oy kamusta do ato gasang adlaw ita Sabado no sa sang agama katodo kapingkit no sa aton nga negosyante sa bayan kong Kalibo Public Market aga Kalibo Shopping Center. Ato man aga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ita ato nga banwa ita Kalibo kama naman na bilog nga probinsya Ketakan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals no iya sa aton sa sentro ita banwa ita Kalibo ang makaroon ka na mga pangoraso na naga uilabas na aton nga mga driver no naga pupaway pero ang iba no si padayon pa banwa nga naga libot-libot sa mga mayor nato nga daganon makatodo iya sa banwa kara ita Kalibo. Siyempre no sa pila na aton ka mga terminals no sa eastern naga western part ako ato ka naga probinsya no naga pupaway na aton nga mga drivers kama naman doon pila ka mga dispatchers no samtang nga naga tutok sa ato nga pagpangalagad makro edisyon ito ato nga pala tuntunan. Sa ato man naga mga igmago naga pamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang naga pahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Adong iba nagadigamo pa sa kusina ko anda ko nga mga panimagay. Sa mga wapaw na nakailabas ka muna bahala magaprepara rin tinyo nga pinagahon magkaroon karaga unto. Kay kami man magkatodor magatod kinyo no itapila ka mga balita agarag kagadabo. Sa bugos naton nga probinsya Ketakan nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Karaga mga katodo ang magkapartisipar sa toga pagpangalagad magkaroon karaga daw. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad magkaroon nga adlaw. Pwede ka mo nang magka-comment sa toga pag-ililiba pinagi sa mga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gano'ng pagkataw at ligwa no? Sa kabilgan ko ito gagapagapangalagad. Siyempre magkatodo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pag-iliba makaroon nga hapon para mas mabu na ito no? Nga magkatodo o magkapamati maka-update si tapila ka mga balita no? Kapingin sa mga balita lokal aga aton nga pagkataw at ligwa sa aton nga pag-iliba. Aga siyempre magkatodo no para nga maging mas updated din kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya kay Takan pakipalo no aro amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news nga gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Takan maka button kamo nito notification agud no nga maging mas updated gig kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya yani pakipalo pakilike aga pakishare ado ato nga pag ililiba sa Sabadong edisyon ita aton nga palatuntunan. Sa kinangdan maging kaibahan sa rodeg nga pagwaragwag si Katodo Reynald Banjola. Daw kita karon magatodo nor magatodo dita pila ka mga impormasyon balitan ang nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya makaron karagadlaw ita Sabado. Daw gaton kag pagataw at ligwa no sa aton nga pag-ililiba. Pagaibang kita siyempre taton nga mga todo reporters ha. Na naka-standby banwa sa andakong nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Daw kay kamo na karabanwa no nga mga magagkuhan nga insidente nga naguntad sa bilog naton nga probinsya Ketakan igabasyada ron no ita aton nga mga todo reporters sa kabilugan ka ito nga pag-ililiba makaroon ka edisyon ita aton nga pala ito.

0: Ilabanwa sa mga balita nga ito nga pagkatataron, pagkatawa at ligwa sa ito nga pag-ililiba, makarong edisyon ito nga pag-waragwag. Araw dahil ka naman katodo noong insidente nga nagkauntad kayo ng agahon sa aton ka nga BGMP Aklan, no? Makatodo nga ginapabot siya apatanan, no? Kamaga PDL dong may una ka nga lastro nga ginatratar makaroon. Mga katodo, iya sa aton ka nga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital ang may information kita, banwa nga rong sambilog, no? Higin transfer na sa sangka privado ka nga hospital, no? Makatodo, iya sa aton sa banwa kreta kalibo matapos sa ginasugid nagunta dong dahil ka nga rumble ao na karoon sa suod itapa salidad ko nga BGMP sa barangay Naluok sa Banwa Karaita Kalibo. No, ito kita bag-ulang kita rin, no, sa aton kraga Bureau of Jail Management and Penology para nga makabuo kita, no, ita pila ka mga impormasyon, investigasyon ita aton nga BGMP Aklan makatodo kung nanugid man dong nagkaginabo sa rekra nga insidente garaguntad kayo ng agahon una karon sa nasambit karaga pasilidad o galing agang-agang pagig makatodo na although nga una naman kayo na si Jail Chief Inspector Francis Hanagap aro ato yung karaga Jail Warden kung nga Bureau of Jail Management and Penology o galing wa pagit iba no itagintao ka nga information kayroong investigador banwa iya pa sa banwa kat kalibo particular sa rekaraga ospital makatodo nagapagusisa ginabuan kata statement runday ka nga mga biktima makatodo nga presente nga datatar makaroon iya sa aton nga provincial hospital kay ambay kay ina no ni Jail Chief Inspector Francis Hanagap makatodo kay waman abimaw the time no matabo runday ka nga insidente that's why no nga gusto naanay nga masigo rumpila ka nga information asanding karabanwa sa duty nga investigador ako atoy karaga Bureau of Jail Management and Penology bisando atoy karaga kalibo PNP makatodo wa pagidra ita investigation wa pakarabanwa ita information kung sanday sino ronday karaga baga biktima ang nagdatatar una sa Antonia Provincial Hospital makatodo no kay parehas man kami kaina no nga hindi kami makasuod sa pasilidad ita Bureau of Jail Management and Penology nagahuwat nagid makatodo no na karon sa liwan ako nagahuwat kay inarong pila ka mga membro kreta media imaw man no anton karaga kalibo PNP makatodo agabay siya kay ina no sa pagpabutyag ay ta imbisigador no kasi Police Staff Sergeant Andrew Andrade makatodo nga ron nag-informar isa ro anton karon nga Aklan Police sa Provincial Office ang may una karaga insidente no graguntad una sa Lasambi karaga pasilidad makatodo particular sa Bureau of Jail Management and the Penology aga ina makatodo may naabutan kita o may nakaabot sa ato karaga BGMP no nga miyembro kita pamilya nagapanagiso nagbaka sakali banwa nagpangusisa kung sino ronday karaga habunan makatodo sa Lasambi karaga pasilidad no nagapanagiso to banwa ronday karaga sang kananay halin sa banwa karata tangalan mga katodo matapos nga ginkumpirma ka na naroan na karaga unga no nga nakadetine sa BGMP arong sambilog makatodo no nga nakaangkon kra ita lastro makatodo that's why ganaga emotional kay ina makatodo aron day karaga pamilya kay mana wa gid mana kami ginimpormar ita to nabi karaga BGMP aga amon gid mana karaga membro kra ita pamilya kun wa pamana kami na baka sakali nga magadto iya no para usisaon kun sanday sin ogid man banwa aron day karaga mga biktima ay wa pamana namo masayuran no nga amon nagri karaga membro kra ita pamilya ade karaga ina makatodo rong sentimento ita karaga sang kay ina banwa ang tama kay emotional no right after nga masayuran na kay ina no sa duty naton nga mga jail warden ang aro anak karon sambilog no nga unga aron day karaga nabunan una karon sa suod ita na sambit nga pasilidad
1: pagana sa pananghalina ng todo aksyon
0: itry na to tumanin doon na makatodo kung available na no kung may data na si Jail Chief Inspector Francis Hanagap arong Jail Warden itato nga Bureau of Jail Management and Penology para nga matawaan kita itapila ka mga impormasyon dugang kayroong mga gintaod-taod taga nga impormasyon makatodo sa bilog na taga banwa ka na tangalan no kay taga bibo to kay ina banwa aron dahil ka nga pamilya nag-adto una nag-confirmar may information man kita nga sa bilog taga banwa ka na itab balete makatodo rusang bilog taga banwa kreta numansya pero mas okay gitro makatodo kung halingid mismo no arong information sa kay Jail Chief Inspector Francis Hanagap kay bisan banwa rato kaga mga duty kay inaga mga jail warden una karon sa Bureau of Jail Management and Penology wagi ka na banwa itna numan ka nga impormasyon ang gintao no sa pila ka mga miyembro katamidya abisan doanton nga otoridad Pero aton kaya nga kalibo PNP nga nagapangusi sa Manbanwa ay parehas kami ron ito sa liwan, no? Kaya nagahuhat lang kami magkatodo kami una kaya nga information nga itao araw aton kaya nga jail warden ko na sambi kaya nga pasilidad kaya Banwa sa aton nga pagpangalagad, no? Tataro na aton sa kabilugan ko aton nga pag ililiba makaroon nga udro adlaw. Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa itong pag-ililiba, makaroon ka na nga udra daw. At right naman nga magabot indo na arong linya ni Police Lieutenant Rizzi Bulanon, arong hepe taton nga balete PNP, may kantanan Banwa sa ronday ka nga pagka-aresto, no, itatatlo ka mga foreign national, magkatodong inasugid suspect, no, sa nga salisi, or budol-budol sa pila na ton ka manegosyante, yas aton sa probinsya Kretaken. Ako kay matandaan ninyo Banwa, no, nagliligad ka nga mga binungan, ago sa pila na ton kabaga Banwa, mga katodo, may una ka na biktima. Kita ronday ka nga mudos na ginasugid, ronday ka nga mga foreign national, particular, no, Indiano or Iranian national, mga katodo. Ronday ka nga mga suspect ka nga na-hold Banwa kahapon sa Ginpatagayon, ang checkpoint ita aton nga Altaba sa PNP, mga katodo, no, kay right after nga may biktima. Ronday ka negosyante, una ka sa Banwa ka na ita balete, ay analagay ka nga Banwa nga gintimbri, no, sa aton ka nga mga kapulisan, matapos nga mag-report sa aton nga balete PNP, gintimbri sa aton nga Banga Municipal Police Station, aga Altaba sa PNP, kayroon direksyon abi, no, itry ka nga mga suspect, ay paad to yung direksyon ita Banwa ka na ita Banga, so nagaduda, ronday ka na complainant mga katodo, aga ba si baga magbalik mana, no, agwa agin sumaga, mga katodo kay nahold ma Banwa, una karon sa may Banwa kat Altabas, no, sa Dragnet at checkpoint, itaaton nga Altabas sa PNP. Ronday ka na Banwa nga plaka, itanda karon nga bihikulo nga ginagamit, ginabaylo-bayluhan mga katodo, no, kurasambit ka na nga mga suspect, aga una makaroon sa paghinakop, itaaton nga balete a PNP. So standby Banwa, no, sa ito nga pag-ililiba pag-atrataro na ton sa kabugsan ka ito nga pag-waragwag makaroon ka nga hapon sa ito nga pag-pangalagad.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Agarday ka na mga katodo, no, nga ito nga Aklan Police Provincial Office nag-aumpisa na Banwa itapaga patigayon ita simulation exercise drill sa pila na ton ka mga eskwelahan. Yes, aton nga probinsya Katakan, mga katodo, kasunod ay tarunday ka nga insidente nagguntad, nagligad ka nga mga Domingo sa area ka na itatakloban city, mga katodo. So tanan ka rin Banwa, no, nga mga municipal police station ay may una ka rin nga ginapatigayon makaroon o ginapatigayon or schedule, no, nga simulation drill sa pila na ton ka mga eskwelahan, mga katodo, sa bugos na ton nga probinsya ita Aklan.
1: Pagana sa pananghalia, todo aksyon, todo aksyon.
0: Garuday ka na makatodo, no, nga nakatagan na ka nga committee hearing kung nga committee on public safety tatoy ka nga sanggol ng bayan itabanwa ka na itamalay para ka nga trataron mga katodo, ronday ka nga ginpatagayon ang privilege speech down ni SB member Alan Palma Senior, mga katodo, no, itabanwa ka na itamalay may kantana, no, sa operation itapilan aton ka mga motor bangka ang kinangan makatodo rong safety itaaton nga mga sumagakay ang nagapaduong sa ayon kong isla kara ita Boracay, no, kama naman makatodo runga pila kabaga water vessels sa activities, no, una karon sa isla mga katodo ang pagatrataron ko nga committee on public safety taton nga SB Malay kay gipabutya kara Banwa ni SB member Alan Palma Senior ang importante man Banwa nga nasusunod aron pila kabaga dokumento aron pila kabaga requirements ay try kara nga mga nagapagayag naton nga mga motor bangka awda karon sa isla karita Boracay Banwa katamalay ro nagapatagayon kara ita mga water activities ang nagakater Banwa itaton nga mga turista agod nga masigo Banwa rong safety na itaaton nga mga bisita while una, no, sa isla Boracay mga katodo kapingid, no, sa mga nag-avail nga ita mga island activities sa isla Boracay auna karon sa aton nga baybayon mga katodo aga sambilog do, no, sa ginpaabot mga katodo nga concern pinagi sa privilege speech ni SB member Alan Palma Senior ita Banwa it Malay.
1: Action! Action! Action!
2: Yes, go!
0: So sige po mga katodo, padayon ka mo nga makapadagan at inyo ka nga mga mensahe. Pinakamagapag panamiyaw kung siya nga gusto pagabos ato nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Kaya atong gito nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Aga siyempre, pakilay ka, aga pakishare dato nga pagpangalagad at the same time, pakipalo, no, doamon nga Facebook page, mga katodo, ang Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Mga imbukada ni Banwa nga minsay, naging padagas ato nga pag-ililiba, may giga hapon, nagbaga pagpamati, no, kay Ma'am Elizabeth. Una karon sa Germany, no, ga pamati makaron, good morning. No, kay Agaon makaron sa Pongso, Germany. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena nga naga-enjoy pa sa nakong bakasyon niya sa Balot Numancia. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Aga una kay Sir Christopher Soler Yatar, no, sa Los Angeles, California, no, nga nagapamati man sa ato nga pag-ililiba. No, haling kita, no, sa mga dongganong nga pamilya sa Banwa Karita Malinaw sa Yatar family. No, pero magkaroon una na, no, sa Los Angeles, California. Naman na kay Bart Sefer Joyce Alunsagay, no, sa Hong Kong, may gig nga hapon. Kay Papang Bobby, nagapamati man magkaroon, nagauilabas, pinayukan nga puso o anakroon nga suga. Asin ikaw pang gaya sa kalibo sa anuman siya or sa isla Karaita, Boracay. Kay si Roger Lucero Nagales may mga pagpamati. Always good, no, nagatutok sa ito nga pagpangalagad do sa kadaod to ado na ito nga pagpagayag. Na kay Ma'am Rosie Isog sa Mataga Barangay Andagaw. Sa kay Ma'am Chiri Timpurasa sa Oman may mga pagpamati. Na nag-monitor gid makaroon, no, sa ito nga pag-ililiba. Una kay Ma'am Cesa Huntiliano sa Barangay Nyobuswang. Sa Huntiliano Lechon nga nagapamati gid makaroon. Aya sa aton nga pag-ililiba sa gamat sa pagtuto kay Madam Cesa Huntiliano. Sa Barangay Nyobuswang, iya sa aton sa Banwa Itakalibo. Una sa itong negosyante sa Yotorong kay Nung Woody Navarra. No, nga nagapamati man makaroon ka ng mga panuyan po. Siyempre kay Nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Nag-monitor una karon sa Chamsi Restaurant. O naman kay Nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan. Kay si Richard Gino Ambito, norong nga guwapo nga principal. Kita Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School, no, sa Arcangel Balete. May ging pagpamati una karon sa may Barangay Andagaw. Kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eatery, good afternoon. O naman kay Parikoy Jonel Gregorio, no, sa Gregorio Family, no, sa Barangay Bacausur, Kalibo. Nagkatutok man magkaroon ka na gagagapan niyang po sa ito niya pag-ililiba. O na sa kay Parikoy Geoffrey Rebostes sa Gregorio. Ang nagapamati man, mailigay nga ba hapon, aga may kapagpamati. Siyempre, una kay Tatay Freddy, no, sa Banwa Karaita, New Washington. Kay Papang Bernie Ibisate, nagapamati man makaroon, no, iya sa Kalibo. Or una sa may Barangay Ugsod sa Banwa Karaita, Banga. No, nag-monitor, no, sa ito gagapagpangalagad. Siyempre, hindi nagipirmi malipatan. Aro anakron yung mga ginatamyaw, do anakron yung mga suodgit, sanggang dikit. Hangga si Papang Bini Clarite, no, mga katodo, arong gwapo nga imangod, no, ni Attorney Lieutenant Colonel Binjo Clarite. Hangga siyempre, no, una sa mga empleyado, no, ni Sir Jesus Oy Daroy, ang Sunday Jasmine Reyes, si Jocel Reyes, ang kay Papang Bini Clarete. May giga hapon, ang may giga pagpamati, siyempre, una kay Papang Bini Ibisate. Happy viewing man kay Ma'am Ilisi Tambong, no, nga nag-monitor. Yan sa ito nga pagpangalagad. Yes. Kay Sir Ramon Munja sa Banwa Karita Leso. Una karoon sa maalwan nga mag-asawa, no, kay Sir Ramon at kay Mrs. na, no, sa Barangay Bagto. Aga siyempre, no, nakaroon sa Rockscan Motor Parts. Ang nag-monitor, no, una karoon sa Banwa Italeso. Una sa mayad niya mekaniko ni Sir Ramon, no, kay Jam Jam Andrada. Handang humesponde, walang atras todo. Aga siyempre sa RK Okay Okay. Una sa Kulasi Antique, no, kay Sir Ramon nga nagapamati. No, sa ito gagapagpangalagad makaroon ka nga hapon. Kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, na sa ako nga makasimanwa sa Banwa Kraytan Nabas. Siyempre kay Sir Hamilton Cabales, siya karon sa may Barangay New Buswang. O naman kay former SB member Longlong Di Asis sa Barangay Hibon, no, sa Banwa Kat Nabas, kay Sir Eric Lacerna, no, mayiging nga hapon, no, aga mayiging nga paga po pamati. Makaroon ka nagabagapan niya po sa aton niya pag-ililiba. Aga siyempre sa aton niya miyembro Itamalay Special Drug Enforcement Team. sa isla Carita, Boracay. Now sa may sitio Kagban, Barangay Manokmanok. Kanday Police Master Sergeant Teddy Dalisay. Ula kanday Master Sergeant Balaguer. Kanday Staff Sergeant Dabaklas. Kay Staff Sergeant Arangin. Agas anakon nga mga kaibaan no, sa team ita Special Drug Enforcement Team akong Amalay Municipal Police Station.
1: Pagana sa pananghal.
0: So standby banwa no sa atong pag-ililiba sa atong gagapagpangalagad no makaroon ka nga hapon. May 28 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alas 12. Oras makatod atong kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gari no sa atong mga katodo sa atong mga higmanghod. Kapingit no sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ang kape. Dapat sigurado na itong yung kape nga itong kanyang ginainom. Hayrong kape makatodo nga may una nga manami gabinipisyo para sa ikamayarita itong mga kagawasan. Ginarekomendar ginamuro pag inom ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Taga po nasa rin mapakayod yung More Power sa Broadcast Center. Sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabo na itong magkatodor nagpahayag. Nagpabutya kung ano kay piktibo. Sanda nga magawas umpisa nga sanday nag-inom ita More Power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power ang nagapamati gid makaron. Una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Italibo.
1: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
0: Tatong Banwa nga pagpanumbalik na ito nga nga pagdetalya. No, ito nga mga headlines ka nga balita. Doga nga mga minsay nga gimpabot at nga mga imahod. Balik ka na ito pagkatapos anay itapila ka mga reminders.
1: Toto, aksyon.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mga Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo, aksyon! Todo, aksyon! Sa pananghalian, todo, aksyon! Todo, aksyon! May balita, may aksyon! Todo, aksyon! Todo, aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo! Pagana sa pananghalian, todo, aksyon! Todo, aksyon!
14: Balik sa Tugapaga, pangalaga sa Tugapaga, ililiba may 30 inoibi minutos banwa na kataliwan sa oras sita alas 12.
9: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
14: Sa giyapon na padayo kabaraga pamati no sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola no iya sa toga pagpangalagad no sa toga pag ililiba
9: action
14: ay mega hapon na kay Ma'am Elsie Tambong no happy viewing kay Sir Mariano Salazar may nga pagpamati man no iya sa toga pagpangalagad syempre una sa aton nga mga van driver no sa terminal Ita GMs sa Osmeña Avenue you know iya sa aton sa banwa kara Ita Kalibo. Nauna ka dahil nung Janing, no? Kay Tonet Alayon, ang raga pamati sa aton nga pag ililiba, magkaroon ka raga baga panyem po sa aton nga pala tuntunan.
9: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
14: At no, sa pagtutok, no? Sa aton nga pag waragwag, siyempre, una man, no? Sa aton nga mga van driver, no? Sa terminal, ita Altabas, no? Una sa dispatcher, no? Kay nung boy Cheryl De La Cruz, ang raga po patungka man magkaroon ka raga baga panyam po na una karoon sa terminal Ita Altabas.
9: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
14: Yan ang damang katodo no, sa pagtao italigwa no, sa pila ka baga balita. Nga ito nga pagtataron, magkaroon kang edisyon ita ito nga pag-ililiba. No? Roday ka na magkatodo nga pagka-aresto. Na ita ato nga karoon nga balete PNP sa ginasugid. Mga suspect banwa no, sa rekrang salisi or budol-budol. Nga natabo una sa may banwa karait balete no kay hindi man manipot manigar na no, mga katodo nga may una karaga previous no mga insidente agraguntad man sa pinanaton ka mga kabanwahunan nga sakop itaton nga probinsya nga ro ginasugid kara banwa responsable isa ronday karaga mga foreign national no mga katodo particular ginasugid no nga mga Indiano or Iran.

0: asalta ba sa PNP. Now ag ito karabanwan na hold no ronday karagabaga suspect.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Now may gani makatodo no nga insigida man tagagi nagreport no ronday ka complainant. Now sa ato kagabalit PNP, that's why nga insigida man no nga nagkapatigayon ita checkpoint aro aton nga Altabas Municipal Police Station.
1: Todo aksyon. Todo
0: aksyon. Naka-standby sa piya kalinya no si Police Lieutenant Rizzy Bulanon dong hipe. Ita ato nga balit PNP no mga kita tadugang nga information. May kantanan no sa Roday Caraga insidente. Sa line number 1, Lieutenant Bulanon sir, good afternoon.
2: Good afternoon, katulong Reynald at sa mga nagpamati sa mga station.
0: Yes sir, may insidente nga no kahapon nga natabo na sa part ita Banwa Caraga ita Balete no gayud sugid Roday Caraga Salisi or Budol-Budol agro mga suspect gani no na dakpanaton na sa part ita Altabas. Sa agin patay karang checkpoint, pwede mo kami tawat information na Lieutenant Bulanon, sir?
2: Kahapon nabi ka doon yung Reynald, sir, may nag-report iya nga binuo ko na nga kwarta it mga foreigner, mga tatlo nga ka-foreigner nga ambal na nakuuna, gani, Icon, Indian National. Nagasakay ra sa Mitsubishi Expander, kulay gray. Pagkos ang dait, Barangay Feliciano. So, gasakay ang biro bitima nga nasa top down nga tricycle ay dahil gabaka imot baboy ra.
0: Ano negosyente?
2: Ano yung midala kati mga, may dala kati mga kwarta.
0: Okay.
2: Pinarahan sa naku, kaya nga nga naka Mitsubishi Expander. Ngayon ay, nagpunto matasanda. Pagpunto na igalig at pangapan na malang imaw, kung gusto na na makita ro itsura ay Philippine piso nga kwarta, nga 500 piso bin.
0: Okay.
2: So, ginumata na ng wallet at pinakita na naro 500. Ang masunod yung mga pinuhutan na kung ano ritsura kung laging 500. Sunod pa gid, kung kwarta man niya 1,000 nga pesos.
0: Okay.
2: Sir, ito nga itong team po, sa bilog man ang abig na nag-approach ay, sa ganyan nga medyo may edad yung kandatanan. Gina-approach ay mga ginuuro kwarta nga ta, kwarta ang nabilin do wallet. Nabilin do wallet ko biktima, pagbuko ng kwarta, hindi nag-amat-amat at saka yung itong nga foreigner nga to, ang nag-ibayag pa ka na, nag-babay ba?
0: Okay.
2: Hindi ko na goodbye ba ang sinyas nga sa lima? Huwag ito ka rin akro, ano, biktima?
0: Oh, parang ano sir, parang na-hypnotize ta imaw.
2: Nakahiya ka sa imaw ay taga nakapanaw, taro itong itong Mitsubishi nga itong expander.
0: Okay.
2: Ang uwangan imo kasayad kung siya sa nang direksyon, pero ano una nang direksyon ay pagkos na nagbanga.
0: Oo.
2: Pero what ay mo makasayod kung nagdiritso o kung nagbalik? Kung nagbalik, bakit usap pangkod, pantabas?
0: Oo.
2: So, natabi nga itong ating po ay may kontene, may simultaneous checkpoint ang butamahan karoon ay sabay-sabay na checkpoint na nga police stations.
0: Okay.
2: So, na-anticipate yung lagi nga may checkpoint ito sa Banga at may checkpoint man ito sa Antabas. Ay, pungutan na kayo mo kung na-description ni Siakan, plate number, kaya nga mga pasayro. Ano surat o mga anak ibahan. So after mga kwan, nakunta ko doon nga agro Altabas, after mga 20 to 25 minutes, nag-inform ko Altabas police station nga may na-intercept sanda nga same description it's like yan, nagpatiroan ng mga pasahero o driver.
0: Okay.
2: So ito na rin nga, advice nga i-hold anay, ay agtunan namun ito sa Altabas, including dayang nga biktima for confirmation or identification kung sanda din man. So pagdabot ito sa Altabas, ako na positively identified biktima, nasanda ro nagbuod anang ito nga kwarta.
0: Okay.
2: Oh. So tangan nagpabalik kami sa station, iya sa Balite NPS, abuot ang tao iya nga nagulat.
0: Mga kwan, mga biktima man sir?
2: Mga biktima man, gali. Tanda man ba, same nga mga, same scenario, same nga modus, style, medyo, panda nga raw, ginpakitaan ng kwarta, tapos ginuura ng kwarta, nga wala sa nakareact.
0: Okay.
2: Nakareact na sanda, at tapos ito nga nakapanaw, taro, dahil nga mga suspect.
0: Suspect.
2: Pareho man ito nga suspect, aguro unang, may ina man nakahambang, may kibang pa sa nakunga. So, dahil arin kahapon nga, tatlo sanda. So, iba mga, dahil nga mga biktima nga nagahura, ay habiktima sandara mga 2 years ago, sobrang 1 year ago, months ago, mga kabuhay at abula.
0: Oh, subutan bago, sir, dayang nga mga suspect kara, sanda man dadong mga ginatudahan sa previous nga mga insidente nga may makarang nga senaryo nga kaso nga natabo sa probinsya Takan na

0: Lieutenant Bulanon, sir.
1: Yes, katulong rinan. Tanda kita identify, ang bukong nanganip niya sa premise at akang sana nag-strike ay may nagtawag man iya nga from Division Capis at sa ibang apartment nga Capis nga may nabiktima masanda ito eh. Maura nga description gilid ko nag may nagkuan abi may nagkala sa social media ng suray identify na same man nga mga kuan.
0: Okay.
1: So, mga personalities nga
0: so kahapon sir, pilarong kwarta nga nabuo kun ta sa kanang biktima nanda.
1: Sumubra ta ang 20,000 na nang karang nabuo sa ana na pinagbayad na patukunta sa tatlong kababoy na nang ginabakal.
0: Okay.
1: Ay habu ta kana to. So naturo ging na nang clear nga kwarta na nabuo sa ana.
0: Oo. Rusoy akyan sir nga ginasakyan ng dangara na check naton kung akan dagi man da nakapangagan kay syempre minko nagkanabi may mga extra ta sanda nga mga plate number nga ginakakas a ginabayluhan na azar.
1: Yes, sa kadulong kayo na, datong alam nga itong during sa pag-approach na nasa biktima, tanda na na, memorize na ng plate number.
0: Oo.
1: So, pag ito mo na intercept sa Antabas, diba ito plate number? Sa gali, ratong itong plaka nga ito, yung hukas-hukas, gali, itong original nga plaka na at plaka na naging gamit iya sa balite, sa Milisiano, pag-approach sa biktima. Sa iba, ta, bro, plaka gali, yung hukas na ito, at ratong itong nga plate number o hindi mo tayo nakita. So, na-confiscate, na-recover, nang dapat na itong plate number na itong anang hintakob iya sa pag-atot ng dalitima. At may mga iba pang plaka. So, nung pumunta na ay magkasama, ay anak ko nung ginagamit as vlogger. Siyempre, kung vlogger ko, no, ay dapat sa iba-iba kung nung plaka.
0: Ba? Nagpalusot pa magali?
1: Oo.
0: So, makaroon sir, pila na tanan dong complainant nga nag-add to una sa aton nga balite PNP magawa sa biktima nga to kahapon nga negosyante?
1: Duwa taruli niya.
0: Hello sir? Okay sir? Hello sir? Okay na sir? Pila na tanan sir, makaroon dong complainant nga nag-pablatter una sa aton nga balite PNP magawa sa kahapon sa sambilog nga to negosyante?
1: Siguro ako sa dalong eh.
0: Oh, dilanggit, no? Partner, i-redial ang partner, no? Rolinya ni Sir Rizzi, no? Itaton ka nagabaliti, PNP. So, pag-arias man ka todo, no? Roday ka nga ginakuan, turo, no? Sa mga previous to, mga insidente, bukod naman galit niya sa aton sa akyan, no? Kay may ito man, no? Sa area kareta Ibisan na Capiz. No, magkatodo, may ganito, nang nadakpa na banwa, roday ka nga mga suspect ka na. Balik ka na tondong linya ni Sir Rizzi, go ahead, sir.
2: Hello.
0: Sir, pila na magkaroon, sir, do complainant nga nag-parecord ina sa ato nga balite PNP magawas kahapon sa ato nga negosyante? Okay, partner, nag-kwan? Di na mabatian? Dalang kita kay ikwan na to ni Tuman, no? Rung linya, no? Mahina siguro linya, do signal, no? Ni Sir Rizzi. Nauna sa ito ang kanyang balete PNP. Okay, Roday Krama Katodo, no? Nakita kayo sa ginpangsin ka ito ni Sir Rizzi, kabiing yung mga picture, no? I-try ka rin, kung ano kayo nyain ka rin mga plate number, no? Mga Katodo, ang ginagamit, no? I-try ka rin mga suspect ka rin.
1: Okay na.
0: Okay na, sir? Hello, sir?
1: Hello.
0: Sir, pila na magkaroon, sir, dong complainant tanan magawas kapon sa rato ka nga negosyante nga biktima?
1: Pila nga ka...
0: Pila na bilog. Pila bilog na tanan do nagpa-blatter o na nga nagaturo nga sanda dong responsable man da nga nagbiktima kanda?
1: Bali, kahapon na di may iyag yung nag-ugat nga apat na bilog.
0: Mm-hmm.
1: Pero bukong matatatanan ay taga-baliti ra. May taga-antabas, may taga-banga.
0: Mm-hmm.
1: At may taga-baliti man. Tapos, after gabi, ay nalag-abot yapon.
0: Okay.
1: Ang abot natin kung nabiktima man, ihalin ito sa biso. Kaina itagahon, may nag-abot pa rin. Mga tatlo pag nag-abot. At kaina pag yung bago lang naman nga raw, may nag-abot man. Mga Muslim, mas maukay-ukay na biktima. Iba ay sa prutasan. Iba ay sa restaurant.
0: Tama rin, tagsaliso nga rin siya. May kung mababaho dati ko ng drabo, negosyante man dun eh.
1: Oo, kadaan na nga aling pagkara, habuot ka na nakwag. Kumakanto, batang ato riba, di wala nang pag-blatter. So, gina-advise na namon nga kung sinsan na tabo, nga rin bawa kung sa banga, ito na sa banga mapag-blatter.
0: Sa anong lugar man ko dito tabo? Ito
1: proseso lang ng kaso, kung mapahilan mo kaso ng regular filing.
0: So, ano magkaroon, sir, do status, itry ka nga tatlo ka nga mga suspect? Ano sa dara, Indiano o Iranian National?
1: Ano sir?
0: Ano magkaroon sir? Status si Trekker ng mga suspect?
1: Sa Makaray, ito makaroon do sa Fiscal's Office ro mga suspect sa proceedings. Una niya itong ginagawa nga i-file ka ng kaso swindling pero gagawa ka na nga bukong sa swindling kundi test para ang nagkaroon ng kaso dahil binuunan ng reporto yun. Rakarakan.
0: Oo, so tatlo sandaro pagkapasakalit na kasong theft.
1: Yes, sir.
0: Okay. So, rung si Akyan, sir, una pa sa aton nga paginakop sa Balite PNP, impounded?
1: Wala na karang si Akyan, iya, naka-impound mo karun.
0: Mm-hmm.
1: And, binibilipay nga nila ay, matagal ira, mga rent.
0: Ah, mga rent a car?
1: Bali, oo, 6 months ang nakarang kontrata nga renta, iwa pa man na tapos ang nakarang kontrata. Pero within Luzon nga ka, sa ang nakarang kontrata gali ay within Luzon nga itang area nanda i-kong gamiton. Bintabok lang na iya sa Pabit Visayas.
0: Oo.
1: And the latest information ko rin do tigaanay sa rental company ay makay nagkaso for nothing.
0: Okay. Oo. So, ururay ka ng mga suspect ano, sa inyo ka ng pag pangusisa na no, may mga pending sandaabi ng mga kaso or makabig na ton nga sandara ay mga grupo ita sindikato nga iya talkaton sa klan nagpanagasa, Lieutenant Bulanon, sir.
1: Isang dagat, kami rin kung last year, last 2 years, iya, isang dagat nagkuhan nanda.
0: Mm-hmm.
1: Nagpagto, buko na nga siguro sa aklan, kira ang mga nga...
0: Target.
1: Ang mga nga mga mudos, kung ang mga target, dahil may mga mata na sinang dagay, may mga kuhan, mga patambahon, kapano, kung ang darag, ang dagat siya, kan, abo na nga gamit, personal nga mga gamit nga, ang dang gambong, mga personal na bilungin, sa ganang dahag, kung sin, siguro sa namabutan nga, matuwog, ay matikin na sa nasutin doon.
0: Parang inautos na din madayon sa nangsiyak yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Oo, so, kwan, ro, tag-ana sa yakyan, nga ginrintahan, na kontak ko matanin nyo?
1: Oo, anak nga sa yakyan, pero ito sa Port of Manila.
0: Pero sa kwan, sir, sa kwan, sa aray ka nga pagpahayag it mga suspect, ano ro ang dakaroon nga rason, ano, may una gihapon nga pagpamalibad, kanda, nga sa aray ka nga insidente, Lieutenant Bulanon, sir?
1: Nagkakaduwa, gitagin sila.
0: Dagdag kay kon partner. Oo. Hello sir.
1: Hello.
0: Oo. Sir, may pag-amin sa ray kag mga suspect, may kantanan sa dagit ubra nga kahapon.
1: Ano nga lang?
0: May pag-admitter abi ro day kag mga suspect kara or nagabalibad gyapon sanda sa anda kag ng kay bulbaran.
1: Hindi ko maklaro.
0: Pero medyo okay sir partner, kayiming ko pa naman, no? Ko naman, napat-pat naman ni Sir Rizzi. Arong pila kapag nagkaganabo. O kaabo, tali, no? Ruray ka lang biktima, no? Itry ka lang mga grupo, no? Magkatodo kay natukiba, no? Rent a car man, no? Ruday ka lang sa yakyan ang gingamit, no? Itry ka lang mga suspect magkatodo nga una ro, no? Nadakpan sa area kara ita Altabas. No, dahil karabanwan, no, bintaha, kung may unagid man karabanwan, no, mga checkpoint na ginapatigay yun. No, tandaan na ito, no, rong insidente, mabaga nga ito, ita, pagpangsalisiman, no, magkatodo nga, iyaman sa may part, ita banwa kat Altabas na takpan. No, sa checkpoint, no, mga katodo, no, that's why nga, mabaho, no, ro, bulig, nga madali nga, maresolbar dong, apila ka mga kaso, mga insidente, banwa nga nagkanabo, kung, insigida naton nga gina-report sa aton karaga mga otoridad. No, kaya kung namatabi mga katodo, no, hey, nag-aagang-agang iba naton nga mga complainant, no, nga mag-report sa aton nga mga kapulisan, kung namat, una pa nga gin-post sa social media, no, kaysa sa mag-report insigida, no, sa aton nga mga otoridad. So, mayad na kahapon mga katodo, no, kay Roday karaga negosyante nga itababoy, kay bisan imaw, no, wala nga kita matupangdan nga imaw gali, biktima na, no, ita, aray ka nga grupo, no, mga katodo, una ka kahapon sa may banwa ka ita Balete. So, dapat, no, makaradong mindset, baga, no, ito na may banghod, nga pag once nga may makarunday ka nga mga senaryo, dapat automatic, no, nga ipaabot na ito ng impormasyon, no, sa anton ka nga mga kapulisan, kay kung mga ulihira mga katodo nga nag-report, no, sa anton nga Balete PNP, gaban niya bandun nga, libre't ana, no, nga nakagawa iya sa anton nga probinsya, aruray ka nga mga suspect, no, may nadumduman ako magkatodo ng no, grupo man to from Luzon. No, ang mga suspect man to banwa sa makarunday karanga mudos nga may andaman karanga sayakyan, kaabukan da, no? Mga katodo na dakpan niya sa aton sa probinsya. nga base baga makon man katodo nga grupo man sandara no nga asa makaron dai kada nga mudos no kay hagus nagligal kada nga mga dinag-on kaabo kada man katodo na biktima kay rong latest kada man katodo nga ginakaimbolbaran isa hagus tanan no mga ginasugid nga mga Indiano nga ra no mga katodo nga responsable kada banwa asa kada nga pagpambudol or pagpangsalisi target rupila na ton kabaga negosyante sumabaw-baho nga kwarta no kay mga more or less mga 20 plus no or 20,000 rong kwarta kunta no nga nabuo sa kay kada negosyante nga ana kunta to inugbayad sana kada gimbakay nga baboy na no, mga katodo una sa banwa kra ita balete
3: aksyon
0: no may gani mga katodo kay may una kra nga simultaneous nga checkpoint no ruta na naton nga makabanwahunan. Daw mga katodo, kahapon karagadlaw aga madasig nga nahol dito ton karaga Altabas PNP kunta mag-exit na sa ton karaga probinsya Katakan. Daw mga katodo, ronday karang mga suspect nga ra nga sakay, daw saray karang Mitsubishi Expander. Mga katodo, ronday karang mga asospitsado. Sumagwas, daw saray karang negosyante kay nag-agabutan man hasta kaina may nag-adto giyapon sa ton nga balite PNP na o mga katodo para kumpirmahon kung ayhan the same man runday karagabaga suspect nga kanda nagbiktima mga katodo kay may una pa kung mga katodo nga mga insidente nga huwagot ana i-report na sa aton karagabaga kapulisan kay magwas iya sa aton nga probinsya na itaaklan may una man gali no mga nabiktima sa may part kara itakapis mga katodo nga makaramandong mudos. I-try ka nga mga suspect mga kaabyanan. Natandaan na ito nung latest nga nagpanagasa iya sa kalibo sa may part, I think, Linabuanto. Nao nga sang kanegosyante man kunta o anakron nga mabiktima o galing aware do ka nga negosyante. That's why nga uwagid no nagka-penetrate. Aro anakron magain ka nga tuyo amang katodo para nga magpamiktima. Sa nato ka nga negosyante, nao nga gin-report sa aton ka nga mga otoridad.
3: Aksyon!
0: So, dahil magkaroon makatodo, no, kay rumpila mata kabaga insidente nga naggunta, dahil advisor mata itong gabaliti, PNP, nga ito sa andakaroon makatodo, no, mag-report, no, sa andakaroon nga mismo, nga banwa nga gintabuan, akong insidente banwa, gabanyaban, kung mga grupo, ra makatodo, ita sindikato, ay gabanyaban na, haumanyagi, andakaroon nga, piyansa, korek na gabaga suspect, nao mga katodo nga dakpan itaton nga mga otoridad. So congratulations ha sa ato gabalete aga Altabas PNP no mga katodo sa Madasig. Ang pagkasakote banwa sa kaga tatlo ka mga suspect no para baga nga matuldukan naro anda ko nga mudos. Awa na it mabiktima kita nga mga akay manghuran iya sa aton nga probinsya Katakan. Nao kapinggit naro aton kaga mga negosyante. Nao mga katodo nga raya kararong target no ita runday kaga grupo mga kaabyanan, partikular ronday karaga mga foreign national, no, daywa ka mga gagaki ag sambilog karaga babayi. So proceeding na iabanwa no, sa aton nga prosecutor's office, ronday karaga balite PNP, na daga ronday karaga mga suspect, no, para nga pagapasaka dito kasong theft, no, sandi karaga banwa sa pagpabutsag ni Lieutenant Rizzi Bulanon, ro aton nga hepe kong balite municipal police station.
3: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: May gani mga katodo, wakagin kuyog itaray karang mga igmangod na ito, particular. Arunday karang mga biktima. Now, itarunday karang pagpang salising ra. Now, sa pila na ito, kamarigosyante, may natandaan man kita, manubaligya, una kita protas. Now, sa may barangay Pilisyano, biktima man, no? Ginasugid man kato, isaray karang ginapabutsag ng mga Indian National. Now, mga katodo, rin ito karang responsable, nga nagpambudol, no? Sa nato karang manugbaligya kreta pruta sa may part ito barangay Pilisyano Balete. So na karang negosyante kapuno, nakimot man to kay agin punduhan mga katodo. Aro na karang negosyante, nagpaupangutan na ito banwa, mauno man na rong itsura. No, itry karang 500 peso bill, no, mga katodo. Hasta ko lihing, bisan na karang biktima. No, patiro anak ko nga kwarta, hay hadawo na na, agdayon pumanaw. Runday karaga mga suspect ulihin na narilisar ang imaw biktima na mga katodo itaray karaga salisi or budol-budol Kuray karagabaga suspect mga kaabyanan.
3: Pampagana sa pananghalian. Todo action. Todo
0: action. Hoy, viewing ha kay GR Pasilan Zonyo, no, nga nagamonitor sa ato nga pag-ililiba kay Ma'am Maribel C. Chanco Ramos, happy viewing. Kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai, may mga pagpamati. Kay Madam Amalia Idurot, no, na karon sa mga taga-Banwa ita Banga, no, sa Barangay Pulo, no, Banga, nga nagapamati sa ato nga pag-ililiba.
3: Aksyon.
0: No, sa gamat sa pagtutok, no, sa ato nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon sa ato nga palatuntunan. May 3 minutos nakataliwan sa oras ita ala una. Oras mga kato, datod kinyo sa giyapon nita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa itong pagpanumbalik, karo dahil ka nga insidente nga naguntad ka ina no, sa may BGMP no, sa Barangay na Luok sa Banwa at Kalibo. Balikan na ito ang pagkatapos sa litdugang mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power, okay,

0: Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po
4: ninyo
3: yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimong ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
10: Todo may balita.
2: May aksyon.
10: Todo aksyon.
2: Todo aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
11: Balik sa itong kapag, pangalagad sa itong kapag, ililibang may 13 minutos, banwa nagkatariwan sa oras ita ala una.
2: Aksyon!
11: Oye, pi pamati kay Ernesto Bindulo, no? Sa mga taga RG Paint, una kron sa Lagin Banwa Est. Sa Banwa ita naman siya, no? Una man kay Bro Iulio Garbo, ya sa Global Paint. Aga siyempre, no? Sa Maalwan, no? Nga tag-ana, ita RG Paint, no? Aga Global Paint, no? Kay Sir Dante, no? Ag Mamrot Garbo. Mayagid nga pagpamati. Kay no, Roger Delgado Macabales, no? Sa Barangay San Ramon. Sa Banwa kara ita Malinaw, may mga kahaponano, no? Aga mayagid nga pagpamati. Kay Madam Marit Alonso, no, sa Silang Cavite, happy viewing. Aga una, no, kay pare ko Jerome Madraso, no, sa Isla It Boracay. No, una kanday Bro Russell Senyeres, kay Papangsani, no, sa Senyeres family, no, sa Barangay Yapak nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre, no, na kanday paring Romel Kahilig, no, sa Manok-Manok proper, no, kanday happy boy Jan Paul Argilias, no. Nga nagamonitor man, una sa Isla It Boracay. Kay Kapitan Raymond Quinto, ha, may mga kahapunan, no, no? Una sa may Sitio Kabanbanan, sa Barangay Manok-Manok, Isla It Boracay. Yan ang ito magkatodo sa pinapagkabagabalita, no? Gatong kapagatawa at ligwa, pagatatarong sa tugapag ililiba, makarang-karang hapon. Runday ka na magkatodo, no, nga insidente kaina nga nagaguntan sa bahin kong Bureau of Jail Management and Penology, sa Barangay Naluok, no, sa Banwa Karaita Kalibo, kung sa siing ginasugid, may una karang rambol between sa Rodeca ng mga PDL nga nakadetain una sa Bureau of Jail Management and the Penology kay makaron. Waagid kita Banwa, no, it makuha pa ng mga impormasyon na o mga katodo kay Bisan Duanton nga Kalibo PNP, mga katodo, nagapanghuliga pa man kinagahuwat man sa dato kay na mga katodo kay Banaton, sa Bureau of Jail Management and Penology kay Rombi GMP Abi, may anda matakarang nga sarili, no, nga investigador. Ang makinakaton ni Staff Sergeant Andrade, magadepende man na kung sanda mataman na Romaga pa mag-investigar, ma-assist lang, no, Roanton karang nga Kalibo PNP. No, kay kaginauna kita sa Bureau of Jail Management and Penology para nga sa yuron. Runday karang nga insidente, agsanday sino, runday karang nga biktima nga rang nga ginatratar. Sa aton karaga Dr. Rafaelis Tumbukon ni Memorial Hospital nga ginasugid up at mga katodo runday karaga biktima. Awa agi kita Banwa it mabuo na anuman nga impormasyon sa duty kaina nga mga jail guards, no? Sabayin kara kung Bureau of Jail Management and Penology kay ginapabutyag nga rumagatao kara kontak statement ginawat kaina, no, si Jail Chief Inspector Francis Hanagap, Rong Acting Jail Warden, Com Bureau of Jail Management in the Penology. So timing kayo na lang siguro before 11 o'clock na nag-abot si Jail Chief Inspector Francis Hanagap aga nag-atubang matibag ka ito, nag-i-istorya man o galing, ang ban na, ahoy ito na anay, noro investigador, no, mga katudo nga nagpangusisa, nga nagdaga iya sa provincial hospital para nga maging tulid, no, rumpila ka mga information, nga anak ka nga igaatao, no, sa pila ka mga membro kat media, at the same time, sa aton nga mga membro at kalibo PNP, nga nagpangusisa man banwa sa Lasambi ka nga insidente. O galing, aga pa 11:35 na kita, no, na pull out sa BGMP, no, awa agiya po nakabalik ro arong investigador, no, sa Sambi karaga kaso. That's why na pull out kita kay may aton karaga program. Ginbili na ton si Aka Merkadong Shane Into, no, sa BGMP. Aga base kay Aka Merkadong Shane nga nagpabutyag si Jail Chief Inspector Francis Hanagap. Mga katodo nga makaroon karaga hapon, no, kay mag-aabot arong regional director at BGMP. Mga katodo, para nga imaw ka na rung magatao ita statement, no, kay imaw ko na rung matao ka ita statement, no, pagpahayag na particular si Jail Senior Superintendent John Montero. Mga katodo, Ruanton Karaga Regional Director kong Bureau of Jail Management and the Penology Region 6, mga kaabyanan. So Ruanton Karaga Information Banwang na ba ito, no? Based man sa pila ka mga agintao ka ito niya informasyon, garoon dahil karaga mga biktima, may una ka na sa bilog, taga Balite, no? May taga naman siya, agro sa bilog, no? Taga Banwa ka na tatangalan, araw ito kinaginamban na kon nga emotional, no? Roon dahil karaga sa kananay, no? Makatodo kay wagid, no? Aman man na dahil, nagtao man na sa nakwan, kumbaga, ginform man na kunurong pamilya, wagid man na. Nauwaagid man na nag-inform doon ato nga taga BGMP sa pamilya. Mga katodo, that's why nga ginpakamayan itry ka nga ginikanan halin pa sa may barangay Bibo sa Banwa Katangalan nga nag-adto kay ina una, no, sa BGMP mga 11:30 na siguro to, mga 11 na nag-abot sa aton karon nga BGMP. Mga katodo, para nga magpangusisa, ano, kung sanday sinoron dahil ka nga mga imbulbado. No, kay nagakahawag sanda kay may anak karaga unga nga kakulong una sa aton karaga BGMP Banwa. So that's why nga nagpangusisa sanda, no, mga katodo, ginapangutan nato sa duty naton nga mga jail guards. No, mga katodo, ag na kumpirma ra sa bilog galis na ray karaga mabiktima hay ana karon nga unga, that's why nga tama ka na kaina ka emotional, no, mga katodo. Nagapaabot ko na karaga sentimento, amba man nanda nag informa na sa pamilya. Wa man na kami kasayod, kay kun wa tama na kami nag-add to iya, para nga magbaka sakali nga magpangusisa, wa tama na kami kasayod. Nga ro ako nagali ka nga unga, rong sambilog Banwa, nga habunan mga katodo, una mismo, sa suod itry ka nga pasilidad. Strict to man na rong pagpatuman, iya tanan sa mga nagadalaw, paaliman na naka may mga agamit una, no? That's why hindi tama ka-importante Banwa nga makataugagi ita statement. Rungtag dumagahan itaton nga Bureau of Jail Management and Penology. No, mga katodo, agod nga makatao baga itiksakto nga managkairabo kay siyempre kung maghipos kita, hindi naton mabaso do aton nga maigmanghod. Rung managkakomento Banwa, kung nanugid man nga rung nagkaginabo kay siyempre makaroon nagamuon-muon lang rung aton kaya nga pila ka makaigmanghuran. No, kay uwa pa ka na Banwa statement nga gintao. Rungtag dumagahan itaton ka nga Bureau of Jail Management and Penology. Na mga katodo, may kantanan sa nasambit ka nga insidente. Na at the same time, para man nga hindi man magkahawag rung pila ka mga membro ka na Banwa ita pamilya. Na nga may una karon nga mga pamilya ang naka-detain sa pasilidad kong BGMP. Na sa barangay na Luok, sa Banwa Kalibo, mga kaabyanan. So tama kay emosyonal, no, kay manang kaina, no? Pagkasahin man na namon, no, nga may una ka nga insidente, no, mga katodo, ay dali-dali man na kami nag-adto iya para nga magpangusisa. No, mga katodo, rundi ka nga pamilya halin una sa may barangay Bibo sa Banwa Katangalan. May mapigod nga pagpahayag kay ina si Manang, no, kay emotional imaw ipabati na ton. Ruan na ko nga sentimento, no, mga katodo. i-try kaya sa ginikanan sa bilog, no? Sa mga PDL sa BGMP. Go ahead, partner.
12: Ma'am, ito, basta napanood mo lang naman. Ah, man yan, nakasuod ro ko chill yung oron iya hay pag abot sa mga daalaw hay masyado sa dang street taron. Bisan ano ay ga, ano sa daag tapos ro na disgrasya pag hapon do mga nakakulong oron iya.
13: Base sa imong pagbisita di karaya, ano gid nang ginaobra pag makasuod sa rodalaw?
12: Tanan ron ma'am ro mga daga nimo ginaano nan daron, andaron yo gina
13: bisa.
12: Oo. Tapos pati pa ikaw tanan tanan ron wag ron gid nakaano sa imong panagham an natambo maruyon.
13: Ano doon nakulong iya? Alin mo? Kaibahan?
14: Tunga ni mo lang? Pinatag-una mo lang?
12: 25
14: Taga-sin ka mo?
12: Taga-tangalan ka.
13: Ano nang kaso ng ay?
12: Suspect mo lang rin, ma'am.
13: Sa ano nga kaso?
12: Oh, murder.
14: So, pagkikamot in po, abi, kung kamusta na sitwasyon magkaroon?
12: Huwag kami, sir, kasayo. Dariya kami na gano'ng gritsugat para masayaran lang kung sinuro yung mga at nga rin.
14: So, nabakasikali rin ka mo man?
12: Oo.
13: Okay.
15: Ay, ato nilang anayin siguro ninyo sa ospital, base ko nito.
12: Dali yung pero yung
13: nakasugit imo nga nga ra, kung mga nagtaliwa niya to nga nagbisita ka na kaibahan, kung may anong mga kaalitan niya sa suod.
12: Huwag man ron, ma'am. Nakulong imo.
15: Ay, sige.
14: Sige na.
13: Oo na.
2: Gana sa pananghalian. Todo action.
11: Todo action. Oo, sulit nga mapigod o kapagpayag sa bilog, no, sa nanay. No, magkatodo, itry ka rin habunan, no, una karon sa BGMP, no, magkatodo, ang emotional imaw, no, magkatodo kay kaina, no, hindi na siya makahambay kay naga sakit, no, nekro gatugan, no, magkatodo, tag-confirmar na, ang anagin man nga unga, no, ro sa bilog, sa apat nga to, magkatodo, nga nakaangkon italastro matapos ang maggunta dron dahil karang insidente una karon sa may BGMP sa barangay na Luok sa Banwa it Kalibo. Sandi ka kay ina, no? Ang tuloy kay ina sa information na gin tao kamon, no? Samtang nag-istorya kami kinaton day jail chief inspector Francis Hanagap nga rungging gamit magkatodo, no? Nga sa pagbuno, baga, no? Isa rin tayo ginagamit ng dasa, kumbaga, tag sa pag-ubra nga ita tag sa nito nga ramang katodo hay do yun karunging gamit no mga katodo sa rodek rin natabo now kabay no nga makatauyagi na statement do aton karaga tag dumagahan kung Bureau of Jail Management and Penology ako gamalikawan na aton mga katodo norong mga saga karaga information no that's why tama ka importante every time nga may mga insidente karaga kanabo nagataugi dapat statement arong nga aton nga mga otoridad especially no makaron una sa tagdumagahan tato kraga Bureau of Jail Management and Penology mga katodoldo kagina no kay agos sa pilang oras tato kraga huwat no mga 11:35 kita na pull out nauwa sa Gyapon nakabalik nor imbestigador kay into man karabanwa magabasi kunta itaan na karon nga sabat no mga katodo kay into kara makatodo ron pila kabaga information kung nano gidro nagkaganabo particular norong duty ang mga jail guard una karon sa nasambit nga pasilidad.
2: Pagana sa pagana.
11: So ugat to makaron kag hapon no kay paadto man turo iya makaron no sa probinsya Katakan no si jail senior superintendent Arjan Amontero aro aton kag regional director ita BGMP Region 6. Na agod niya imaw karon magatao no ita information pagpahayag may kantana no sa nasambit nga insidente.
2: Action.
11: Okay, siyempre kun mabuhayan ta hindi man aton mabasurong sentimento banwa itray kare nga pamilya no mga katodo especially no rong pamilya abi itaro day kare nga mga na biktima aron pangutana bagay man man natabo pagyapon naman man nga may mga siyaw una or nano abi na nagamunmuon makaroon doon pila ka baga membro kat pamilya kung nano karabanwa rungging gamit sa roday karaga insidente kay bangod gani nga uwa pa ito opisyal nga pagpahayag rung pamunuan itaton nga BGMP Aklan mga kaabyanan.
2: May balita, may aksyon.
11: Sa roday pila ka baga information karong dugang may kantana no, sa sambi karaga insidente kung makataunan no, ito statement, official statement rung atag dumagahan itaton karaga BGMP particular rungga regional director mismo no nga mag-aadto ya sa aton kalaga probinsya Katakyan, particular si Jail Senior Superintendent John Montero kung BGMP Region 6 mga katakyan.

0: Ay 27 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Gidako gabos kita banwa tempo sa atong pag-ililiba sa atong pagpangalagad. Magkarong edisyon ita aton nga pala tuntunan. Karong pila ka mga balita gawa ta magabotwa ta matatawa sa atong pag-ililiba magkarong nga hapon. Bantayan na sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aklan. Man kita nga mga ilibati ha, sa lunis na karang adlaw sa kapareho karong oras ang kapareho karong programa. Naro nga programa nga Todo Action. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Aplacio. Hasta rin dikala rito nga pag-ililiba. Ako man din Katodo naging ka-action makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: Ang inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pinagadlaudlaw. Sa pag-inom po itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: TDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
6: nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo

0: Monya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Rayo Todo. Rayo Todo. Ito ang Rayo Todo. 88.5 FM. Ang Rayo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming a frozen food products, dapat patata na vara.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
5: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best,
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na, inom na.

0: www.dtribio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and gutatayon ka pa.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sunfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
2: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami ra inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ako po si Emelinda Aysorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Yeah. Bye, baby. Dang fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea High Handler. Got your legs racing hard on vacation.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibu, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay

0: bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po, eh, nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East na Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Go! This is my radio.
14: I love this station.
15: They're always on.
11: Radyo Todo for the best variety of music.
12: Ito ang Radyo

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
2: may family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang TDX 500
3: ang may powerful compound
2: kanagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: Aramis TDX 500.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pa siyang na-warm.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
6: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Pagbilisan ang ka.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog, nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na katibigan mo.
12: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 88.5
6: Radyo Todo.
13: For the best variety of music,
14: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
3: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: sa mga butika,
3: pharmacy,
2: drug stores,
3: tindahan
2: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon?
2: Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
3: Gluta para sa kinta.
2: Papaya para sa kinis.
3: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
3: at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi.
3: Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
3: sa inyong mga lugar.
2: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
2: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
3: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
1: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo pinagkwentuhan na naman muli. Tawag po sa ating naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969. Two, three, mga kaibigan, ang ating namang numerong pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mo namang balado.

0: Eto mga kaibigan, ang mga mensaheng pinapaabot po naman sa atin ng ating po namang mga kababayan. Sabi dito, bukod po sa pag-iinom ng rice coffee, Kuya Boy, ano pa po ang pwede kong gawin para mapaganda ang aking kalusugan? O yung exercise, huwag niyong kalilimutan. Ano po, ha? Mga 2-3 times a week. Pwede na yun, di ba? Pwede po yun, mga kaibigan, na kahit man lang 2-3 times a week na 45 minutes to 1 hour, pwede na yun. Yung paglalakad-lakad po, mga kaibigan, gawin po natin yun regular, ano po, ha? Para makatulong po sa atin. Kasi kung hindi po natin pwedeng iasa po lahat sa atin po naman mga gamot na iniinom, habang umiinom tayo ng mga gamot na galing po sa doktor at yung atin po namang rice coffee, iniinom po natin, pero wala pa rin tayong humpay sa pagkain po naman ng mga bawal po sa atin. At alam naman natin kung ano po yung mga bawal sa atin. Alam natin mismo yun. Di ba? Kapag kakain tayo, mga kaibigan, ng mga pagkain, kapag nagdalawang isip ka doon sa mga kakainin mo, posibleng-posible, bawal yun sa inyo. Diba? Kapag may pumasok sa isipan mo na, ano kaya? Kainin ko to o hindi? Pag nagdalawang isip ka, panigurado, may problema yon. Huwag mo nang ituloy. Hanap ka na lang ng iba. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Naputol. O, yun po yung, barometro doon. Kasi nagtatanong tayo, ano po ba yung mga bawal sa akin, Kuya Boy? Na pagkain dahil may ganito akong karamdaman. Ito po, mga kaibigan, ano po, nararamdaman naman natin yon. Kahit po hindi natin itanong sa doktor na kung ano yung mga bawal sa atin, alam naman natin eh. Panigurado, alam kong alam nyo sa puso po ninyo na kapag kumakain kayo ng ganito, di ba, halimbawa, hipon, di ba, meron kang high blood, tapos mahilig ka sa hipon, pag nagdalawang isip ka, na ano kaya? Di ba? Meron yun eh. Di ba? Meron yun, mga kaibigan, na ano kaya? Pwede ba ako nito? Nakarami na kaya ako ng kinain? Kapag nagdalawang isip kayo, mga kaibigan, ihinto na po ninyo. O kaya huwag na po ninyong gawin. Kasi alam nyo sa puso po ninyo, mga kaibigan, kasi niloloko nyo lang po yung mga sarili po ninyo, mga kaibigan, na hindi, okay lang, may gamot naman ako. Pero alam nyo sa puso nyo, alam nyo sa puso nyo na bawal kayo nun. Diba? Parang inaano nyo lang yung sarili nyo eh. Parang kinakampihan nyo lang yung isip po ninyo kasi gustong gusto nyo yung pagkain. Kapag nagdalawang isip kayo, mga kaibigan, huwag nyo nang ituloy. Diba? Parang sa pag-ibig lang yan, mga kaibigan. Parang sa pag-ibig lang. Kapag nagdalawang isip ka sa yung kumbaga sa yung manliligaw, huwag mo nang ituloy. Dapat buo yung loob mo na gusto ko siya, kahit anong mangyari, gusto ko siya, mahal ko siya. Dapat walang pagdududa. Pag kayo po, mga kaibigan, ay nagduda, alam niyo na ang kalalabasan nun. ganun lang yung barometro nun, mga kaibigan. Diba? Ganun lang po yung pagsusukat ng barometro dyan kung ang mga pagkain bang kinakain po ninyo ay para sa inyo o tama para sa inyo at hindi makakasama sa inyo. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Hello. Po. Sino po sila?
1: Hello sir, magtanong lang ako sa anak kung saan makabili ng rice coffee.
0: Taga saan po kayo, nanay?
1: Jensan.
0: Opo. Mindanao.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Nanay, tanong ko lang, ha. Okay lang po ba kayo nung lumindol dyan sa inyo? Naramdaman po ninyo?
1: Opo, malakas.
0: Malakas, opo, nanay. Ilang taon na po si nanay? Ano pong pangalan po ninyo, nanay, pala?
1: 83 po.
0: Ha? 83. Oh, wow. 83 years old. Galing. Opo. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Shirley Ture.
0: Shirley. Okay po. Nanay Shirley. Okay po. Sige po. Okay. Nanay, dyan po sa Jensan, ito po ang titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Jensan. Wait lang po, ha. Jensan. General Santos City.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan po sa Jensan, sa Esrin Pharmacy. Esrin Pharmacy. Meron din po nanay. Apo, meron din po nanay sa Rojon Pharmacy and the Jangas Drugstore. Ano po yun?
1: Malapit dito sa amin ang Rojon Pharmacy.
0: Yes, meron po doon nanay. Meron po doon ang ating rice coffee. Pati po sa the Jangas Drugstore.
1: Saan po yung bad banda ng the Jangas Drugstore?
0: Wala po nakalagay dito. Nakalagay lang po dito, General Santos City. Posible po na sa public market po ito, nanay, baka.
1: Okay, malapit sa amin ang Rojon.
0: Rojon po, nanay. Puntahan niyo po. Nandun po yung ating rice coffee. Hanapin po ninyo. Hanapin po ninyo yun. Apo?
1: Magtanong lang, sir. Magtanong.
0: Apo? Apo. Nanay, ano po yung tanong po ninyo?
1: Magtanong lang ako kung pwede magkainom ng pwede.
0: Yes, nanay. Pwede po. Lahat po ng karamdaman po nanay natutulungan maibsan ang ating po namang rice coffee.
1: Pwede lang sa kahit sa small sakit ang tekmora?
0: Yes nanay, pwede po yung ating rice coffee nanay. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo nito. Ano po?
1: Salamat.
0: Nanay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, huwag kayong magkakamali kasi masasayang yung pera po ninyo. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Okay po.
1: Gold na karton, sir? Gold.
0: Yes po. Kulay gintong dilaw. Golden yellow po. Golden yellow, nanay.
1: Sige.
0: Tapos, ang spelling po niya, nanay, R-I-S-E.
1: R-I-S-E, opo.
0: R-I-S-E po, nanay.

0: pasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, nanay.
1: Ano po kung mag-inom sa gabi?
0: Pwedeng-pwede po. Kahit po ilan. Kahit po sa gabi. Wala pong problema kasi po herbal po yung ating produkto. Wala pong problema, nanay. Kahit ilan po yung mainom po ninyo. Kahit po sa gabi. Kahit anong oras po, nanay. O kahit hindi pa kayo kumain o kumain na kayo, wala pong problema, nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sa gabi na lang ako mag-inom?
0: Yes, pwede po, nanay, para mapangasiwaan po naman yung magandang tulog po ninyo.
1: Ano? After meal, sir? After meal?
0: Kahit po, nanay, bago. Kahit po bago, kahit po pagkatapos yung kumain, wala pong problema kahit anong oras po, nanay.
1: Wala po. Mga one after.
0: Ay, wala po, nanay, gano'n. Kasi herbal po yung ating produkto. Wala po itong side effect. Wala pong overdose. Kaya po, kahit anong oras, nanay, pwedeng-pwede po ninyong inumin.
1: Salamat. Maraming salamat, sir.
0: Nanay Shirley, ganito. Kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo.
1: Feli.
0: Feli. Okay. Nanay Feli. Ganito po. Kung sakali po, nanay Feli, na nakabili na kayo ng ating rice coffee, Umiinom na po kayo nito. Meron ng pagbabago sa inyong kalusugan. Tawagan niyo po akong muli.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kung sakali naman na wala kayong mabili dahil naubusan na siguro or wala pang delivery, kung sakali pong wala kayong mabili dun sa tatlong na nabanggit po nating butika, tawagan niyo po akong muli para masabihan po natin yung ating deliveries na puntahan kayo diyan, bagsakan diyan ang ating produkto. Ano po 'yon?
1: Anong oras ba ako magtawag dyan?
0: Opo, ganitong oras, nanay. Ganitong oras din.
1: Alas 12?
0: Yes, ganitong oras din, nanay. Tawagan niyo po ako alas 12:30 para malaman nyo, malaman ko po kung meron ba, may nabili po kayo o wala para masabihan ko yung mga deliveries natin na lagyan but uli dyan.
1: Yun rin yan, pag-inom ko, meron ko arthritis at saka nasakit ang leeg.
0: Yes, nanay. Lahat pong mga karamdaman po, nanay. Lahat ng mga karamdaman halos natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, nanay. Basta, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang yung pag-iinom po nito. Huwag natin puputulin para tuloy-tuloy po yung proseso na ginagawa po ng rice coffee na cleansing sa loob po ng ating katawan.
1: Ilang sa baso?
0: Yes po, nanay. Kahit po ilan ang maubos po ninyo sa isang araw na rice coffee, wala pong problema, nanay, kasi wala nga po itong side effect, wala din po itong overdose. Kaya kahit po ilan yung maubos po ninyo, kahit po yung sampung sachet na laman ng isang box ng ating rice coffee, maubos nyo po sa isang araw, wala pong problema.
1: Dami nang masyampo.
0: Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, nanay Feli, kahit po ilan. Kahit po ilan.
1: Isa na lang.
0: Pwede naman. Nanay, nasa sa inyo po yun. Basta po, lagi dapat araw-araw meron. Meron dapat kayong iniinom.
1: Pero sir, ma-effective po yan kung mag-inom akong gabi?
0: Opo, nanay. Wala pong problema. Wala pong problema kahit po gabi. Yung mga kababayan po natin, para maging maganda yung kanilang tulog, iniinom po talaga nila yan. Umaga, tanghali, hapon at gabi.
1: Araw.
0: Opo, pagkagising, tapos tanghali, kuminsan, sa hapon, kapag magmimerienda, tapos sa gabi, bago matulog.
1: Ano? Immediately, mag-effect?
0: Ano po yun?
1: Mag-effect agad?
0: Nanay, depende po yan sa katawan po ninyo. Kasi meron po mga katawan na damage na masyado. Kumbaga, marami na yung problema sa kalusugan. Kaya po, medyo tumatagal-tagal ng konti. Kasi nga, nire-repair po ng ating rice coffee yung mga problema po natin sa loob ng ating katawan. Nagki-cleansing. Ngayon, kung yung inyo po namang katawan na hindi pa naman gaanong masyado, yung iba natin mga kababayan, gaya po ninyo, madali yung pagkakaroon ng epekto. Pero nanay, simula pa lang ng simula, may epekto na po yan. Kaya lang yung iba, sabi ko nga, hindi pa nila maramdaman kasi nagki-cleansing pa yung ating rice coffee. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang. Huwag nyo pong puputulin. Tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom araw-araw.
1: Mainit na tubig?
0: Mainit na tubig po sa isang tasa na mainit na tubig. Doon nyo po yung hahaluin yung ating rice coffee, isang sachet.

0: Ilalagay po ninyo sa isang tasa na mainit na tubig, tubig at yan po yung iinumin po ninyo araw-araw. Nanay, depende po sa inyo kung gaano karami yung tubig. Kung matamis po para sa inyo, dagdagan nyo lang tubig. Wala pong problema ito kahit po diabetic kayo. Kahit po matamis yung ating rice coffee, wala pong problema ito dahil ang nagpapatamis po sa ating rice coffee, hindi po asukal. Hindi po asukal, kundi stevia.
1: Asukal ilagay?
0: Wow. Wag niyo nang lagyan ng asukal. Wala na. Wala na, nanay. Wala na kayong idadagdag dyan. Kompleto na yan.
1: Rodion, Rodion lahat saka The Jungle's Drugstore, yun lang.
0: Opo, The Jungle's Drugstore, Rodion, tapos meron pa pong isa. Yung pong Esrin. Esrin. Esrin Pharmacy.
1: Wala dito Esrin? Wala?
0: Esrin. E-Z-R-E-E-N. Esrin Pharmacy. Hanapin nyo po. Baka po meron po dyan sa inyo.
1: Wala. Mercury lang dito.
0: South Star Drug. Meron po bang South Star Drug?
1: Wala po lang. Rodion at saka Mercury.
0: O, puntaan nyo po yung Rodion at saka The Jungle's.
1: The Jungle's?
0: Opo.
1: Anak,
0: may
1: pahanap po lang sa anak ko sa anak,
0: dadyangkas,
1: wala
0: mo dadyangkas
1: dito.
0: Pahanap niyo po, nanay, kasi yun po yung nakalista po sa atin dito.
1: Sige. Okay po. Ito na, Rodion na lang, sir, kaya malapit.
0: Sige po, nanay. Basta po, balitaan niyo ako kung makabili kayo o hindi para masabihan natin yung ating mga deliveries.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po, Nanay Feli. Jensen, maraming salamat po.
1: Opo, salamat.
0: Kababayan niyo po yung aking idol na boksingero.
1: Sino? Si Pacman?
0: Yes, si Pacman.
1: Dito sa malapit sa amin, Bangal, ang bahay niya.
0: Malapit sa inyo? Pakikumusta naman ako, nanay. Matagal ko na siyang gustong makita. Ayaw magpakita sa akin ni Senador.
1: Minsan, nandun mo sa Amerika magdira.
0: Nakita niyo na po ba siya ng personal?
1: Opo.
0: Nako, idol na idol ko yan. Sa boxing ha, sa boxing po, nanay ha. Sa boxing ko siya idol. Doon lang. Okay, nanay. Maraming salamat po.
1: Opo, maraming salamat rin.
0: Thank you, nanay. Bye-bye. God bless po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Kapit-bahay lang ni nanay yung idol ko sa boxing. Sa boxing ha.
2: The one and the only 8-time world champion.

0: all the way from General Santos City, Philippines. Ganun yung ano datingin ni Idol Money. Ay tawag po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Let's get ready to rumble! Siguro si, ano, si Sir Manny eh, nag-rice coffee. Pag nakita ko siya, i-offer ko tong rice coffee sa kanya. Ma, baka, ah, nag-training nga pala ngayon. Para kay, para kay Golden Golden hindi Golden Boy Floyd Mayweather. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po. Yes po. Sino po sila?
1: Si Carmelita Di Pedro po dito sa Barangay Puy-Puy, Kalimantan, Sugintar, Mindoro.
0: Barangay?
1: Ay, saan po ito po? Barangay Puy-Puy po.
0: Kalintaan.
1: Opo.
0: Kalintaan, Oriental, Mindoro po.
1: Occidental po.
0: Ah, Occidental po, Nanay. Nanay Carmelita, ilang taon na po kayo?
1: Opo. 63 po.
0: 63, okay
1: ano
0: po.
1: Ano po yung makabili niyo ng rice coffee niyo?
0: Saan po makakabili?
1: Saan po dito? Opo.
0: Okay, dyan sa Kalintaan. Paano niyo po nalaman, Nanay Carmelita, yung ating rice coffee?
1: Ay, ano po, kasi po, nakikinig po ako sa inyong palatuntunan.
0: Salamat, Nanay. Ngayong araw
1: po.
0: Thank you.
1: Kasi gusto ko po makabili kasi marami po ako nararamdaman. Sabi ko, saan kaya ako makabili dito? Tanong-tanong na ako dito sa mga tindahan. Wala naman po ko daw sila.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa ano, Gonzales Pharmacy. Napuntahan nyo na po?
1: Ah, sa ano po, Gonzales Pharmacy. Dito sa may Gunyari.
0: Oh, sa Kalintaan po, Gonzales Pharmacy. Tapos GAD, Drugstore.
1: GMD?
0: Ano? G-A-D.
1: G-A-D, Drugstore.
0: Ah, G-A-D.
1: So, paano po yung isang...
0: Tapos, Nanay, Blay? Nanay, meron pa po. Sauros Drugstore. Sauro.
1: Sauros, oo.
0: Ah, puntahan niyo po yan. Yes, meron po sila doon, ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po, Nanay, ng 180 pesos lang per box.
1: Wow,
0: 180. Oo, 10 sachet na po yun, Nanay. 10 sachet na po yun, yung laman po noon. Tapos, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Nanay. Huwag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Ay, pati na lang po dito sa air. Ay,
0: pwede. Nanay, basta. Nanay, basta. Pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo ako ng maigi. Okay po. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay. R-I-S-E. Parang sunrise. Okay. Okay. Tapos, Nanay, meron po dyan sa karton na kulay gintong dilaw na karton, may ano po dyan, may larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Okay po? O, yun po yung hahanapin po natin. Okay po.
1: Nakikinig lang po ako sa radyo niyo, sir.
0: Yes, Nanay, ganito. Opo, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee dyan sa Kalintaan, sabihin niyo po sa amin. Balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli ganitong oras din para malaman din ang iba natin mga kababayan. At kung sakaling wala po kayong nabili at naubusan na kayo, sabihin niyo rin po sa akin para po naman masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Asahan ko po yan, Nanay. Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat kayo. Salamat po.
1: Okay.
0: Thank you very much. Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Opo. Bye-bye po.
0: Mga kaibigan, si Nanay Carmelita ng Kalintaan, Occidental, Mindoro. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Napakagandang kwentuhan na naman. Ang natunghayan po ninyo dito po naman sa ating balatutunan. Huwag lang kayong manatiling nakikinig lang mga kaibigan. Siguraduhin po ninyo na habang nakikinig po kayo at nalaman na po ninyo tungkol sa ating rice coffee, dapat po makapagsimula na kayo sa pagiinom po nito, mga kaibigan. Kasi hindi po kayo matutulungan ng ating rice coffee kung nakikinig lang po kayo, kung wala kayong gagawin na masimulan yung pagiinom po ng ating rice coffee. Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo, mga kaibigan, kung totoo yung mga napapakinggan po ninyo sa pamamagitan po naman ng pagsisimulang uminom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po. Huwag po natin puputulin. Araw-arawin lang yung pagiinom po ng ating rice coffee. At sa pamamagitan po noon, mga kaibigan, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin na tulong galing po sa ating po namang produkto. Pangalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang...
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun wara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ang frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music,
4: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay pwede tayo yun wara akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugutang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescat Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamuit manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: May powerful compound!
2: Ganagapanubok sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Manu,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang

Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Ngunit higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginami rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Tingian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal kita ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: April Bio.
4: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
9: Ay haragahani, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retigadungon kita. Magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
8: Pare hugid kita, pare Plading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man ay pabas kong paman kita nga ra.
9: Insakto kagid, pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
10: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, DSIS o kon P-VAL Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kadabugan ang uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID, ang magdaga it inyong co-maker.
8: Ay, pari Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
11: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Danday.
14: Punatay?
13: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
3: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

someone new. Though I can, but I have to forget you.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmiadlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko't ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod gita ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo sir ngayon?
2: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
8: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retiradungon kita, magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
7: Pare hugid kita Pare Plading, gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay, pabas kong paman kita nga ra.
8: Insakto kagid Pare Roding, ero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
9: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS o kon PVAW pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
7: Hey, Pare Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
10: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
12: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
11: Mm-mm.
12: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, kaya tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music, all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwaon ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon gita ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog gita at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patatak na vara.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Today's best music all weekend long.
1: 88.5 ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
2: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Today's best music all weekend long. 88.5
9: ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: To the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.